0: Siung na SKFM na ngumita o kong kong ka ngamit na de flitche nung na makampung sa SKFM. Eskom ka hanaki ya tukro yung teknik bito gila sa ngu provinsi sa ngin iski kwa ibito gila kam sa ngu gulitam ka kakraha kakraha gi isang ki ya kutuan ko kama ka glaglaglagang ki talang ko glaglaglagang ko ki maa ki kwa ng khautiang kwa sunung tal uas ka buli pompoy freista de kuna ki provinsi gya ng he problem ko ng akraha tukna ki kwi ngun tinti ka akraha kawa delpnen mo kwe na ki kinta ki eskom Spanish ing kasi biasa kama ka wajala ukraha ki tukan ka ng Sten kita kamsung u kita kasi ka ang higa ka ang gin higlat na siya pangakakaraka ka wajik ka wajik kwa African Transformation Movement kito kita ngit ka tsuko huwag tagta ki tiyo siya ang tsuko siya ka ang kito ki he kisang interde ka ang siko ki kaya kapsa ti kuna ki President Ramaphosa ki pala pala plas ya huwag kito ki bisleti ki kulay ng kito ki he gata ng he hanak ng he kintiyo siya ang kikumuti kuna ki kwa kau si ka ang sgida sung na pala pala plaza ang sgida tutel tua rampozit ku sugi dan ga ancu ku sing ya di 1 September di kamsung kau si kang kang i parti ATM if fm mkp you si gi komuti sing ku sati satu fu ng kau si ka skuete ki nimas kuna wa ATM ngit ka tsu tama ku ki fu besle di usia ang ku sugi ngwa kwa Opa se kwa kureni metropolis sa Julius Mokonazi ki te kwa firi ng sa sanklaya ga brak pan ki ufudani ng usran gani kwa nga sa klaya gini la I gya ti sa tu maliku kwa swing na drongo kwa Kwa wachi usi ka ngi gya tuchi ka ngi kundi sa gani ka ngi klik ang ka bisaki ti kwa nga Emmanuel Mbensi ki tuwe disnen tuwe tunda ki April Mbensi ha ng he brak pan kuna tisu ki tra klaya gani ka ngung la trasewo na dam ki kwa ng kwa nazi kaisa light stalls Kobus van Drentberg, Adrian Kinsey, Beko Kwa, Ge Sibande, Yusi Ng, Ge O Klika Ng, Oge Rofu Gitkan Ka Ng, Kau Sika Ng, Vika Gansi Ng Higing, Dim Amagan Dia Gat Gitong Ige Malanga Kumisi Gitkam Tisa U, Fir Dewa Mkonazi, Ya Ng, Gitkatsu Tomo Kedas Dwite Kuna Gitkan Ka Ng, Ngumgi Fasi. Ugang have it I see ke ka gutis kan Carolin Levite kin den kin nga ngun fashe gutsa gya ya ti koma ka ng he gya kon ta president Donald Trump gutsu gite nga chang ge kru ge Levite gutsa ng ha chalo te te ng he ya ding na kam ka ke pang kama ko ge gul kam ka pa ge kha ach in dun dach yare ode Levite ang kwa ga ng sin gutsa kisa chali ng te ga ti ga ng he ye gutsu sin ge pang ha ti pang ge da kau si kastin kau turun dengan mana cari dia kau kau kena si wifam kalau tama akhir musim kau kena SKFM
1: siapa iri ama kau 3 minit jinje kau SKFM kau bambara kau hokek ketina ti marat seberaku boleh sura mataram Esko ma tau ama jauh kena a ti yang mukunda jiu katin kiaro de keraha an ti yang jauh jikit iri dikim kraha jawa kon aw kona nga ti sinung go khom di bara a sniu a khom di a an tsu di tsaba kona ki amboronga ji te de tam mukunda ji Gauteng ko zulu natal no oskap lempopo no freista di ta go tsu amboronga ji sen o de jim eskom shiku ye makwe defni mukwena nga de sin eskom spani ji go ke se sa ko mo ti mayo khon ji te ho ti ta no na ho ji te ye ti khana o jao ji adam nga de sin no dao ji kyang sen he nga oji ucheka ya he ta ko tseu abana barana a ho he go kyao kara ko i ka gwe jao ji a khana hi be dam African Transformation Movement in au na nga ti sin khana a kyen kao ka ti be ho ma di mo te to te ma te ho fo ku ya ti ku i a khan un a ka apel ku ek inja kung wen enter de ka si tseu fo kap sta ti si di a President Cyril Ramaphosa ki pala pala mborong ka ki khara ti kim tsewo fo a doroti sinong go kae go ji re kare khona o kae se sa komiti ek ki tebe go kwae di tsam si ka go kere kere na mo he go farsla ha si pala pala ani ko ek nyam kae ka hi kim Ramaphosa a ka he September m ki kae gwe ATM EFF m ka parte da hono a se sa komiti he khom si mutete ho fo ki apel he nya tim ATM nga te khana tso sa khong ka te Tako kui si khom si mutetui kui ati hen khan ki kikre di tam. Kwa rahu im tunipang o ma ekrolene metropolisa nao ma Julius Mkwanazi ta hono tun firi kwena Brakpan sidi tlaika kwek eki osrandi jate kwek aka gwe khana.

supiete shuri na tiki kwara tie ho amo ne fo ka dia mkonazi ma ho se na tie go boronga ji amji ngo tiko komisi ki shuri ete kim porishi u khiriwem vete isi si u borigara kwen se kae kuta tingi kwe a Caroline Levitt ngwem kuri weki khasi utai he kwana hwagwem President Donald Trump nga ati social media ki karana ko Levitt ngo kwa ati tiki ngo kama khai wo tibe khasi kung kwan se ngo tuan ka di anak ae kwa di kwana ikim akhantu nak kuri kwe Levitt ngye di kuri ki ngo vete isi si u gara kwe ta teho hi no ahens an kung kuri kwe akta iki kwe ngu vere shai si tingi ka kuri ka ngaho iti a no ahe e chinjago kwe a gwanao ka a kaibere khatim Shebele bori si u khere o khaya ahen habana khatu bori ete keke gwe kama akhere kama khuyong.

0: Ach, e re tla mo go ha ex ka FM ke mbambara ga go tsekete na di Maritzburg go bore sher matera. Eskom tso ama jao khwena na jao ka go jeta ti ya mukunda jika dita charote kraga a ti yenga o jiki di ntse re de kima. Kraga manda tsa ona nxa di sinongo khom di bara a sniu a ana tso aba kwana ke mboronga jitete tam. Gauteng, KwaZulu-Natal, Oskap, Limpopo, no Freistad Mukunda ji, ngo tseunisa mburonga je wote ji, na Eskom shiku ya makwe Daphne Mukwena, nga tishi na Eskom Spani ji, ngo tita muwate, mayori chungwate, tita, tako na uta iya tereguro oa, na khana di jawa na ta khana hiya guritama. Ay nga tishi no dao jikiangwe ti ji, nga oji gwana wa chakabere ti ji, kwa na ki jao jikiya guritama. Zambia ngukwena nishika go shite koro gwe presidente anu parlamente kwena ama. Nte shika team presidente ma haika inde hichilema tamka buruo a koro isa kia ate tamakano Zambia kwena u kia inkao ya he ngo huji undiro he na unshiki kwenyisi ngo she uji kwa haniki hambe te huji a ngo amkhe kwena tunukurua gwe ma. Khe kwena nga disina jawade hambe a na khuji undiru ak an tsu sa khana wun ki khun ka te hichile ma ngo mwe di kwa nu kwa khu ita an tsu di hini kwa awogwe Brian Madumbile mka ngo ama a ngo jamana kare tsu parte ji kwa jawagwe kim. Dertin kwena hini kwa gwe koro kwe kim. Ni koro kwe mwe te ngo jara ku a Zambia si kite gwe kom di a go Africa kids and come democracy I take a he say koro di tinsinu politike di kwarasen a anwe ki tseu sa teko weta makhanu. Zimbabwe sim presidente ma Emmerson Mnangagwa densta ha tse si tsu e tsai ukwen tia nang o tia kariba kom ki an tseu di khon a go unshiki go cheka kara jao jukungwa tebe sa anigyam jukwi kwa go akwe tseu kodeta ama nga tim. Firan fiyara taqa di kwen o ti ngo tuusi hona ti nien tin kwen ya ti hens aye huyum. Ngte si ka se sa kuji ki shuriye ti sinu a tuhe ya weta ti sa ishe ngye kwena ya ti nangagwa manda hwa ti ti ya ngo hurumende ngaoji a ngo tseu nise kwom kara jao ti no ati mboronga a khawana kha hisen vem. Gyao na tkao jao ji ngwe kwa maekak e nja yamata ti ta kumwa te no hurumende na yaba ti ngo tuchoro ji go atu shikwe iya hwati ka ngo te ko kwaho yu gwitam. Buru shi ukhirwem. Direktir general angu na ki choko te matorhan sa si sidi a Tedros Ghebreyesus nga desinu ngte si ka koma tkara ko kwe ha ibola juangai Democratic Republic ki Kongo kwe ngo West Africa ki an tsewu nisha mwe dekwan yalv deisen edekwe ak egye hikurijika ngo tkwa hi a ngo nuhe a he e owa ko kwa iya tem. Njwanga hefa ifu mkunda ji kamkia ani kongo jate kwa zinzase kwa shuri na hwati ni Tedros nga atisino ni tam kadi ant ani tseu nisha na kwese na haa ajwanga hei ya makot thara kwa chao kuite an rekordi jinta ate kwa ji a owa kwa se kwa iya hwatam. Akhiri borisi u khiri okha ya ahe tu bori ete kekegwe kametin ire kama huyom.
1: Ang ngong dikongwa driman din na SKFM dan ngwitan ang kwamin ang deflit sinongi. Eskom kahana ki un problema ki provinsi krisis ng kang kraha gi kon hotu, kraha ki singgian ng takig dagtag-tag ang dilichakang ki hotu ng kisniw ki gilanggo dagtag ki kaotra si krisis tuhan. Uya kraha gani kuna da khauteng kuna ki kwa zuna tali uskap ki limpopo ki freistati kuna provinsa yang kong kama ki problema sing ki kraha kwa ng. Karaka kaudutu gita ni lepang kamo kyo jala chingan da Eskom kumulis kwa Adelfin Mkwena kintake Eskom krupu singske kwa yi o jala udgan ni ngangi karaka ki kawa kwa ng daga nina ka wa chika ngatina ka farle ki wala gandai ki glas ngangi kwa ukyan ngayi kwa ng Zambia kala kangde ya sing stem kakla kang ya stem presidente ki parlamen ngangi ka ng ta presidente ya nghen hula nga kwe hak kainde Chilema ngungani kwa tu diwi nga chalo kang he Zambia krisi kwa kwi kamo kwa ya yi kang he kwa sengkang kong stati sengkang kwa ujala u sti kwa krisi kula ji kwa ma ji kwa krisi gya problem krisi kang kwa kula he chilema kwa chugi ta ngtake brain wadu bili ha ya hatu sa kwa chugi ngsi ngkaya kwa ki stem kwa kwa ngatwa ngkwa sa hu gya kwa ngta Kandidat lagi dihartin ungkwa ng da stem kaka ng tuti sing Zambia. Sen gusua sing ke Afrika ngole gani ka ng demokrasi sa gul tamo ke ka ake politika ng kalingi kwa ng. Zimbabwe president ang Emerson ngan nangwangwa ng ungani ng gedinsta gwe ke barku kanki ulag gani ka ng yawati erinsta ka kama kwe ke ngole ng ke ikuna ke kwa ng kanti kwa ki firin fiarta ka ki kawa kwa ngi honor ti e ninti ni ng he ke gebar ku ngi lek ngau kwa ngi rau sika ng nangwa ga ngi ngi ngau sa pa ngi kama ku ngi sing kwa sa ng ti u sika ng ti ngi ski kwa kwa ngi ga ngi ditu ki tina tu ti kwa ngi ngi sing kwa ngi ka ngi he ka na gu

0: bamba rado e khona go ta tseket na e programs ke e go ete ke ka rato a ka go im ke di em se ko ma kwa tam ke nu ka ya ka di ndo go a go ete ma tere e nu nta mi go be e kan layers scanners din tamanu te hin ke ka ko e ku wa go kwana ziki ndo tse ka kwana dire te ku ya ka re ta ko te hin ta tinze nu wesente to ya ko a go e ku insiki tsan keri tsa tse ka manwe go ta go tsa tse ka khosi ya go tsuna a ku nya ka e tswa he nu qe se ka te dango e susi ki khatni to te kom a ma go e wo nu a te se ta qe se ka nga kwa gureta
1: man am i mi talisin man am i mga tam tum ke yusi se ole n mati ge skola khona ta kama hunge tsigde ka me talisin gi simi i qe n khama khwe tsinga ka yi ngai ke makhun atseti du khango qe mtsima kang qala tsam kang agia program ya qala wa ta matis e ke tisa kang wa mtsima yingxe ya khuye wardes kanga gani khuna de qale dhanga jung sa tsike mtalesin a konkom ke tsike yingxe ya khuye wardes a gani khuna makhun ta ke warda aya qhisi ge ta tsitika hem talisin tsike qoqom ke Vardas nga amata ke i ke lungisa ya disungma mangwang mang amata ke ti dhekang him tsoke nga iqala tsamkam ta lesin tsike lungisa ta kafu da kweng khama khwe muku wana golo ka khango qengam dalisin ta masin ta ge ngukan kha zume ta lesin ajuga o tsikan juge te ka i muku kwang ha ikan ki kama khuya vard agani khuna kha ki twa ta magudi ta ka imka
0: ke nkara so e go na ding go ya tha o tsamme no tsant wen no te hita te go ete tse ka go di a hita go tsuna ta ma te ke o go a te kom sikiti of a te tinga o sikitina e mi a te ke tsa a ta tinde go etse ka no nde go etse go reta tsa o i tse ka kara tsa o kunyi sikitsa o hi go di ta ma tsa tse ka go di a hinya go ta go tsa te kwa ne tsa a ndo we ngebe no nde we tse ka ta no tsa trek am sika go tsa tsa qelqong tsuna tamamo wa kota go a tseka go tsa kwa of a ndebe go e kwa tsa hinya te of tseka go a tsa hinya te tsa am sika tsa go isiki tsa a of tsa qhechena go bende go a tsa hire ta tsa a nde go e tseka no nde go e tsa nta tsa go isa tsa go isiki kya tereta no a go di qelqo he ncita ile tsa a tseka go eno a tseka go tsa hinu tsuna tama tswana of muwa tena tama tseka go e ka sna kota go tsa kitsi ta ting no nge a qoqo ka te no tseka kara kwinsi u qoqo gona ta iago tinki tsuma no e wo khwati we sena a qisa a se kara do e teke tena ana ta mate a khausa kana a sa a se dzika na ta tseka kwa a tsa hi ya ko kwin ya qa tsa din tswa khona ti o mu tsa tseka kara kana seta kunya qa ya direta hi ti o teke ya ko ta ku te we sena a ta khwan kom mbamba ama seta ti kuyat
2: Bamba ati tanibela inki kuyate. Ndi duwate kwan keho di tseka tuita.
0: Ha, tita ma ti tseka ha. An tseka. Numa kui ha tseka kwa na heko ya hita tinye tiki kwesen toto kagwe ti.
2: An gara tseka keho di tseka taki hamiyano. Ndi kasa ya inki timu wate kwa no respeke kuganye. Angye, tsakuma respeke tenu kumta matza respeke. Respeke kwe kehegan sinza kwa ako.
0: Ae tseka kuzi anki hamika. Ae tseka kuzi wakarana wa tingu yate. Wesente we dukuto kuwe tsa akawa go. Tsa aha dihati akawa go. Kum kum atsa dukuto. Sabe tsa kum adukuto wate. Kwa nasika kum tamaka tsa adukuto wago. No makawa tsa dukuto wate. Tsa msika aha. Tsa kika aho e zawago ha. Mi yate we kum kum atsa dukuto. Ta ama atsa kuin kwa te ke am tamata akiare kara aho e hinyago. Kwe mu we kum koma kawana kri aho e kwenki iyate. Bamba ama seta tiku yate.
3: Moro mga. Yang ya trofona iwa mink a mauses. Ta mitalinga chamike maus. Makinta ki magya enska pare matulung sa mitalising. Ta vanga wawa respeki. Mpane msing haya kwe. Kam hakanga mtrukin na wakwe. Mto aga konga wahechi kakao. Katu khwidi wahagi kakao. Wakana matulung sa mitalising mga. Ta... Kanyu ke pawa matana turung sami talising ke ima neku khadrain e ke tsike ya wana tsik tlai me ofa kanga tsik tlai me neku khadrain e ta last ga ama tu koi wa i pani sing hai e sing hai ni sing hai khagi sing ko ta ke ise kong khagi sing Tai panishing hit cogising. Wagana to claim, ba.
0: Moses sat in Guyatta, coming no macotaco phone, Sicatria, and no tits us at Dorok Ayati. No deaco, keho, the tehia cohec, a sickiting. Toko cat and meek, I know. Get in a petty comat, it agreed, a ti uke, a sickiheho, the quack, that the e a castle in Quena, Tamaquena moon. Nunke, oh, has it ujeho, and he and who has it uzeka,

0: 10 uur het Amoga XK FM ke Bori Sharma Tera Marits Beregom. Madlanga komisie ek aangeteng e Moshupi Ateko Magwe Chochin Grupo Ji KwaZulu Natal ke mayo de khongwa hiye toye ta hono nkwe akwa kono tsongwa klong aona ta hono polisa na amboronga jikite kwe gata. Ete he polisa kwe a Gregory Loftus Moshupi Agwe no komisie a ka ita ga se no polisa nke a ta ga tswe kwe te to a go tswana shuri ka be moshupi mapie ta ga tite ma a kra ti ga moshupi u shikang go kamara wa ga mahita ama ga mi a ka kinga ti sino ga mku ye ku ngwate go shuri na e go jingo tsa hi operasi a go dwelam she ku ka go tshing grupo a te ori am bismisi komo nordwesi si uma Suleiman Karim u shikang hamta ma moshupi a gwema komisi sidiku ya makwe a Jeremy Michaels nga te moshupi PM moshupi he ngo muite kwanu ngo tuwe kwa na karaka gobe ngo jaoji karimji aninjam minister a sasa sidia dinapule njika dara gwe sasa mbere waji Belleville nuka ilicha kwe sakap statikim a nga atakasi u dara hembere waji mwiki tinji yo kaha ngo haete kuhuji a sidike kaha eye na komgo kwena go aki jaroma itlok eji a tako o na she kha itlai kutama. Pule nga te sina ahwe kuwa kaya te khasi u jao he, go jao ji a hasa karambu ga kwen a khae hiya matama. A jao ji ki te go kha a kuji ngo kwen an kiao karashinu kwa atlo na, tahono kwen na nata I kara jaroma itlo ritama. Polisa na nga te tau ama tau nisha tase na kwa hin a kwen a khana kiaro gwe, go te go shesha takni jao kai kwe mko te nga neng ki Rustenberg ki ngo a go jien go ana kwese nasi jaro ko kheri katam. Choro a fiertin o mo teto mko te go hinye klo kwe dia densa hat e a mko te ki a go iti no polisa ndi kai kut o a general mayor nongkululeko pokane nga disin polisa na jaro ayate departemente minerale no homo o kasao ni a go iklo a o kwe na o kwe ngo a mko te si uko e shesha sam. Departemente a karata sinu go mukoti a ha tseu die ta go o ka di mo ite kwano homa o ka ha go tseu sa tubu na ka eng go beta ntse shi ka go jao ji ku ka ite khang o tin kwen choro ji a go ite na o ji go te se sa ko ma ta mo isa ta go go se sa ko mo isa ndi wa an kwena tsungwa ire tam borisi u herwem Zambia unkwena nishikasi ye kokoro ko kiteche gwe ngo presidente anu parlamende akoro isam. Nte shika tim presidente ma hakainde hichilema tam katermine akoro isa kiate tamakano Zambia kwena o tun kawji huji undiro he tako ante unisha kaw a ngo am mkhe ayakuruk e gwe mna. Khe kwena nga te jawade hambe a na huji undiro he te usha khan akon o ta ngushikitama. Ichilema mtwa, tau nisha kwa hwe tahihi ni kwa gwe, opposition kete koma Brian Mundubile, no ama ngo tu parte jise jamana kareti ya koro kwe kite gwe. Dertin kwena koro kwe kite gwe, no umu ite ngehe, tau nisha kwa kom koro kwe Zambia ki na Afrika si u, tau nisha kiri e demokrasi a cha ya kara jawa kota mi ite he, nisha tia na miye kloye politike di kwarase na angu ikitan, tau nisha ngo muteto ji o sena kota makhanum. Tin ir borishi u khiri u khaya ahen, khabana khak tu bori ete keke igwe, ikal kama tual firiet ama khuyum.
1: Tin ingam di konfirm entane SKFM lang humitang koming ade flit sinonge. Malanga komisi ten gitsu gita un ara chung u khataya sengi nghe kung tu chi gani kangi kwasil natali kona gitsu gita kam tisa u te ngang kolisa polisa ging khali ngge polisa ging nge kia kwa. Gregory Loftus ya ngitsu ka hana kata ya komisi gani komisi gitsu gite hana ke polisi achi koma gani kuna kata ya ngwa pie wa nghe ke dun anchuku ke guma gitsu gia I chungin tagi ya kangu chi usheka angkang anchuku sa kata ya sen gitsu gita sen u ka usheka nghe gam gan ipalang sko gung sen loge I inkrisi ng delim si cho chin kale nghe kia ng ngaya polisi sen bisa kita kawan nur besi wa Suleiman Karim gitu gita guma hana kata ya da komisi kemudi kawan Jeremy Michael se nge kata ya pia guma gita sengka usika nge Karim gitu hana kwa Yang hewa sasak au dina pule kenteng ke yahan kau tua sasak sen kanduri sen ke belvel ke kaisilisa kapu kuna tak ayak kau tu dah sengu cikoma sen kau ayak cikoma kah tu sen yelang mulung hawa sasak kanduri ke kesen kang hawa cikwa sen cikang ayi sa u ke sen u nawa ke cikwa sekang hedi in kwa kwe cikang ya pangat kwa pule gitu gitan ngi kau cikang hewa cikoma dah tu sen sasak gani kuna ngot jala u riungga kau sekang ngi lini kang sen kau kwasa ya ngi tonaki kakamo kwe ki ganika polis ak disu gita hana kwenke gahu gangu chiu sika sen gita kamsung u ke ji kasi kang hea kundi sa nganen ke resen bera kuna ye kwa sen gita sen ke main kawi ngi fiartin ngon ngi ngue toge din sa sgue se wana main kuna polis ak ngodis kwa nghe wa general major non kulu leko pukane gitu gita nge polis apa ngo departemen ay menerala wa ke kadeng da chu sa dun onor suga da departemen gitu gita sing ke kau se ka main ga ke kadeng ku wa chu se mo pengo ko ko ke lishi ko sing ke beta sang pengo sku kam da ti train ge ko ska gita na kam si ma ju sing ge kwa ngi fasi zim zambia kala kan gitu sing da stem klak klak gitu ko ni sa ki presiden je presiden nga hakain de echilema yang kongkwang tena tukgitu vening nga kwa Zambia kao kisi kato kama kwa ya kaya nga kwe he kwa sang tip kwa tena kli kama kwe di stem ka sato sang tip kwa ma kango kula sko gisu nga vi uga kisi kwa echilema gitu gita kawa junga nghe wa brain mo di bile yang hewa leir nga nghe kawa tung sko gisu nga kwa kang sang kandidat dihartin gya kwa nta Gusa sen ke tuji sang Zambia gusu gya sen ke Afrika ke kanika ngya gul ka demokrasi ngusu gya uha kwa ngya ushi kang ng tetoba. Kong mi ngwa tini gifam kola klama tolfu msam kun ng SKFM.

0: ngisayo.
1: Mato wami bolo nke kezu ke ma ungwe ke skola.
2: Amunira yakara slai a.
1: Ke kala maqa ka ngqawa.
2: Imange ya hiti o tse mo gwaiqai kwe.
1: Tsitanta lamte.
2: Ka mokwetu ka ogwe ndi go tikom tate go. Amqai ko mokwetu mse ka ogwe ndi go.
1: Amte a nqa ngida tsiqa ri qaqang. Tatsika la qwa tsitili.
2: Tikom tate we khona ku ino a go sicuihe ntiki tsakate we kha u cuika wa khona ku ino.
1: Manera lawa manere jala ta khwi ga qindi ta ga qintsi ga qam.
2: Hati a out bende hati se qai ku ke hego a go ka te go tino. Ti se ha qai ku di.
1: Mangaimte ta ga singhe ka kulang maqwa ata kula tsinwi ka nge he tsi qha ge ha tu. Ahamte mangai ta so kula tsinwi ka he madibi hang.
2: Ti ha ga ti qwa se mangi. Ha ke he go ti se qai ku no ha di ane ja ti di ha a ata.
1: A singa ti ti ka mtsa thoi khwang. Ka o tama lati ya skola, tama tuma pala pala nga skola, huu.
2: Chaka nde kuu somte.
0: Side by side.
1: Mi tuwa chitwe, henguwa sa agdhichi ka hai satu, nga kwa
3: Babalva. Hangola ge hangola hangola hangola jala hm sepokasi chikan gya kwa ya thodang kawang e jing abi longsa ko turta ayunga ya
1: dama dang han nam tamang nga ga waskola man ni un khwa longsa tan

0: Jigiajik train ke long sing here sing dim su chu lang ye ging wa in ne ging khula ta jua sing chu sike pung jo ta ya ta che khu ka che um gani khuna jo ta ya hei chu lang pung ya ma dang um su ni khu ma pung ngo um
1: ka wa chi jala ka ma sa akwa ka ta su chi ke ma sa akwa ka wa mi kin kha wa da ma wa da wa jala e ya kin jala na wa ging ke sing tai ga long sa ga ngu kwa
0: jua long sa ge chi ging ge pung yo long sa ge ya ngu na gi hin ki ga hi sing hei ka le ma ga chi tre ge le ma ga jala hin chim su chu lang ge ya ju khun
1: ma ma kin hi ta ge ma o kwa chi jala ke he ma tu kwa ma o ai
0: a wa ya ge ya gnu jala hin ta tang o te ta di ba chi ai cha a sing
1: jala totro silam de subikazi tama u takama odi machakam a o machawana a
2: side by side.
3: Joyce, Amanda, si kung tati ka tiki tsaka tuwe na ta ka kweki, do ta ka kung tati ka.
4: Hey, kuyo, samtay ko ben do ta ka kung tati ka kyan kara kung tati ka. Sim kara kung kati ay mo ako kone tsaka kara kweng unu si ta.
3: Do mo ka unu ka kwe sa nakati yego.
4: Iya kwa ay kati ni iya sim unu ka kati si ni te. Iya ang unu ni isi trek amet oro ako. Iya unu isi kung si tamatu.
2: Side by side.
5: Anke ga wo korokoro sen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di ga sontete o ga koro ate ga di tswa a tsaka karachi yete be na tsaka karaki nwa tebe na sinala ga sontete skakal board kona ga ate dango a ga ki ntse shika go ga tlae kuta ntashe na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokoro senji a kwara na maha'a. Nungi nasionale gesondheid skakel bord kona. Departemente van gesondheid kona. Di gaki tema te ga'a begaak ai kona ta. Gaki jero jero ki no ach trappel nul 29 trappel 9. Nga veno WhatsApp ki borie ga kjaro nu nomoro he 06-00-123-456 Dako aki khakai ku ngigashin tashinako anakwa hecho kona tswa.

Kame tine kamte ko 30 minute kwa je nke kra kwa Radio X ka FM ki no unwa de chan a tete ta ya koma te ta ko tete ya klasi na te ma unji ka te utwana te kou ma unji te ka ove te utwana an tausa nge koji keri te utwana kwenis ke ngaika te ngwere kupe mina a kona miya te go jea ta magate hi anana te a kya ka de kwa ga te a ta ka de kwa ga e toe ni unj ka to tswana to khone te te ta ya tsu sa kasena anja tswi ga unj ka ga te tswana nka veta magati anja kwa ko unj no a unj a kwa kwa ha kwa ga ga jim khom ta maga kwa kuna ga jim jao kam ta maga kwa kuna te utswana tshe kam ke jao go kam ta ma tse u sha kwa ko na kwa na ka anja ti ya unj te nka te utswana a ta maga te koro che ka kho ji a ti ya jikite ke he unj anja nka ra ga be ta ta khono tswana tshe pi a tsoma he ka dina te go ka be tsom kara go te ga di tswa a tshe pi a unja ga nka re ta maga nwa a da kha khari tswa a shichi nge tshepi kha tsomka tsobe tyo dumpi kha tsomka tsono nka khari tswa a tako tsomka rata ke khate 6 mande ya khwata no meya tobe a ja tswa di pia di tsoma khiri na khwata of tswa ke pia kha tsabe ta a a tswa a ja yi e tsewa ko ni nyama ko khawana ka ija kungo go sheshi ndwe anja khawana kha tsoma ko tako nje nwa ko anja te so pie nje tsom nwe nje so yo ka kha anja khawo go tsom tsheka meta ko kubuka go tako chika go cheka kara kha nwa kana ka hitu te mo tswana kwa ke tena go kara go tipi tsoma ke tena go tyo tsoma go tao te ta kha ashinya shinya go tsama of shichia go tsama te nyaka of the huka so tsone sa ga balangre ke tshepi a kona ka nte kur koji tsom kara go tao te kwe kara go ti ga di pia thunwa te of pia de tsoma thunwa te kwana ka ku clinic ya ka si swere ma tsan thunwa te ga tsom kana ga tsan thun o re go hunka de tsawo a pa para go ga de a tsan thun ka te na ta ga hi ya gore dino ana ga a nama na ta ga hi no ga we wa gore ta a kiri ga ke tie ke ya ga ga ke ya ga tsebe ga di tshe ana ga di pia ma kwana ga di tswa ga ga di tshe thunwa te kwana ka ga tsom ka go be go to dumpi ga ga tsomka ada te hi ka go kwana di dite ya clinic si ka nte koma go shesha ko na mo go nge mboronga ti ga di pie ko pi jonga ga wo of tuo kwana ka tra di trek am ken tuo jonga di ti no nge ana ga a ko wa teno ko tsomka ti ga di tswa a tshe pie kwana ga tsomka re nge jonga ga di tswa o ka shia go ta ata ana ga a ko wa teno nganu ga ana go ya tshega di tswa ke di tshabe pie ti we kwana ti pie di tsha te no ti jonga ka go ti di tswa ta khono go pie ga tsongwa go ga tsomka ra go tao te ata te he no tsone sa ga te o kuye go bona go ka enja go go a di tsobu di te te tsa kwa te di tse o go jina tse o sena go tao te ji da tsheka kara go nye go gesonde kara te te nga no tsan tsone sa ga te ke tsheka tswana tsa te na tama tsewa iti tse kamki u clinic shika a of nwi ga di tswa ntse tsa ntse o shetsa ba da de tsama de nwi da go ona na go shitwa clinic shika a tsedi ya hwata datem ji ya hwata tswana o ji e itswara go te nge ka ti a tse e kuntwa a tse a ta ga te nge ga go a heta tsuna ga a tsata a tsedi ke na a ka gandi tse shika ti kunwa te clinic shika ti u a de ti tswa kwana ga di tswa di domia ayo shakiri ke he ho ange ho akiri nga kwana ka hito temo maji kiri ho jite ukoinski maji kwa aho ji kiri tama ayo shakiri be ho ji so aho ji te hiya go a tsamjika te hi yo kurina ho da tsamjika nga kiri ho ji a te utwana te ketaka te utwana domia te choka te utwana a ke he tsam ta khono te tsukhu ji a hinya tente hi mi te be te ka ja hin kho jam be da te te ka tsan tsau sa ti ya hin kho ji tsu te tsashen ko tsu te jawa ko tsu te makakunwa ko tsu te makande wo shino hinya ko ta mahano te utwana u
domie ayo sakiri ngakwana kahito kwana te u kliniki sika tabo te choka eji ashaka ti tomka ti tahoko mena kwa shiku iku ti somha tamaha si at eji mwaha tako kurina hoko tudate mhekwana shikara kagwe kiao mamgwe mki at eji kakashita wen kra eyaho exka fm detaye ceketen kona ti obet ndani ti tsausha nguyeten ti kenka ot ncicame tocwa te ya taye detaye toate te u programme site by site parte national department van gesondheid kona oka la sabc tai kona oka tsobukasha khadi mano a ta tsobukasha khadi konya ceke ncita ncoje ai khati khati yana ti khadarana khaye ikhama ri tsedzi ki khatswi kha tsamska khatswi kha ngaswa khadi damaka mburu damaka na dobi damaka ti ya khoje khate ko te tsasena go a khatsi tsedi kwa khatsi khoje go ka tsa tsara ti obet ndane.

Dion tsane te tia kuya ma ko anka te di yenta no tsaka tsama tinek amako season 5 tak manete siang ye kara kwam radio nerten 7 oni ge fm ke no programme te anka te ngwe ka ko sie kwa namka to ner da hang ekiti se ta to darana ka de kan ke si ka te mo ka no firi ga manete e ya kwa ham go programme sie kwa khirisa hi ya firi amade kwam ga kongwe ko hangye ate muka tin kai ku ju kungwa ko ga ko di anyanza ga ko di khom an ga ko di kwana a angye te ku kara ya kare te un anak ai ki tan te mu ta ti de ku ku ju wo ko kiri zi tin zin kun ta i kara a kiri zi yo ka e te anak ai ki tin kwe te te hi yongo kan yongo tam kwana te an si un na un ti kwen de ku ku ju wo ko kwa ku in ki fe la hende ku ku ju ka ma ko be ha zi tin ka o ki ta ma no Makone kende kuri kuzikauku atemu noda ham akiri ete kwa tams kande kuri kuzikauku atemu noda ha hazu kuinzikim noti ya kwa na zingi atemu katende kuri kuzuoku anak aike kwa kiri ati amia te uzawa de anianza amia te ngi ku a de kuri kuzuoku et amaki ven kwa ra kwa tams kaka amakande kuri kuzuoku tahun temu zau onka o ofu temu kasen onka o tahunu sport ya katamange ate ya kate kamziki o tui size kukwin hem demo aki his na tahande kuri kuzi kukamzika tuni sa kaya kwa gweko ndi kuri kuzi kumti emuwa aikobe te kuzi temo tuni sa his na kote kwa hindi o temo te un anak aike mkwe mate aka te kwa kuzi di kwa kwa kodi koma temo te kuya te kwa kate mo ndi kuri kuzi wo kunka uzi ofu ndi kuri kuzi temo kumwe kama kunka uzi kinta ikrate un anak aiske temo te suya gotam before bi ala timi katen temo sporti kwen is kangye atemo katen kehkam mba kuri ku temo dango he ewo ko te un anak aike nde kuri ku temo dango he seko akam wo hitama no dango nde kuri ku temo wo ko bem sporti muso wo temo ti atende kuri ku zi bora ani ta huno netball ta huno hockey nde kuri ku a sport muso wo zikite mo te ta ti mara hin is ka temo kanonde kuri ku kehkam khaju kam he aki ngoma ko temo ai kwa kobe asi izi temo te a hinya te zi kwinki te ya ko o tui size kwa hata kwinki nde kuri kuzi ya ko ti ya kuzi ka tsi kara kwata nga kone ki temo nge bora ane kwa nge ate kaya kore tsams ka te hinya ko anta te aki tsuni sak ai kwi ki a kwi ko ta kono temo aki kuma akwi ta ma ha te ko dukuto kwe temo bora he kae ko bora temo kwarasin he ya ka kun akwi zi temo nde kuri kozi tsuni sa tsuni sa ya bataman platform den ki temo kano ya ko hin e zi ki nde kuri kozi ki a ko zi hambri ha ka ta nda hin ko te tsuka ko to nde kuri kozi ta ma ha zi tsam e wo ai ko ha zi ta ma temo ngo kwarasin na ho zi a hinya ai ta ti ta te a ka ti ya ko zingia ate mo ka te nunde kuri kozi anza te ana ai ki ya ko tsu ni sande kuri kuzo utro na kata mara hinto te monta a kuzo yo ka te ya ka ku te ana ai ke tio ke kuzo yo ka tui size ka te kuins ke kunta kone an tsun sa kiri te a ka rinde kuri kuzo khom he nunde kuri kuzo kwa na he te mo ata ti te ana ai ke na ku te sui ta ti kone tsun sa kai kuzo ki te a ka kwa ku te monte kuri kuzo ngi ku he wo ko o tsau a ti a kuzo te mo tsun sa a kuzo nde kuri kuzo kun he ra ka kuzo ti da man hi jo te sporti anza tamamu nde kuri kuzi tsauni sa noda ka sporti ka zidu kunyeke ate koma kwa sporti ya temo te a kai kukako na kun temo te a tsauni sa kaya koma anuzi ta kunu dikutu kukwa na zita maha te kun anginzi en ezi nge ande kuri kuzi wote tsamzi ka zita mango anginzi ta maha tamsa ya ba tsamzi kinta hiyo kote chuka kwa akuzi nde kuri kuzi kunyeke tui sasi kunyeke kunyeke aetami te tsamzi kim anzi temo karati te un anak aikiti kuzi tsun sa ti ya kuzi ti ngo te zaro kai na kote tsaka kata ti kuzi ti un anak aikim ta zi program ki te kre grindi kum ta ti radio nerten 7 o heni ge fm ki program nge te a kate ka kuzi ngo ya ko khiri na kwan tsi ka tsama tsu ya ya khire ama kwa no program nge journal ta mi te se ko yams na kwa ham Toti siya kukhiri sahinye 12 rek amade kwa ham
No, you're not a mid program getting more than tea, because it like, because it like, because it gets some kai, Kokomia, Tete, who sounded and that tones are a cargo, for our demo can not a hostess and go, Makuru, or Comatea or Hotam, and take a matic ava heti, tahun, ah, teha, baraita maha, two ditate, no two and yams in sa, demo tones are, oh, a ghost news, it head ditate, and ava zite, tones are tones are hats are gatem, Makwanaki hito, mute, who sounded and tones are kirikwaha, ke hetsam te a anke te ki ya hwata tswang ke hema go kweta no te hinta te go spatra si ka te kong tsoz de se te tsa go ta tim da go neng ke te te kom ka ta ti kone a tsam ji ki ike tsa o trek a me sa ta ding a ike da go no sa go se tsone sa tsa ka ta ding kone sa e te mo te a se tsawa go te o trek a me ke go se yo ka ke eng ra tsaro ga o ta tim and so it's a talk at that day the home demo take a routine here first as a demo that you do track arms get zones a comma a car goes this was and one now and times get the zones at talk at that day for them when it's one at the city how I go hard demo can do for go at it's a what I comes given go at zones I think we the comes can take a quitting a demo again tseru tswane antseng sa tseka teo trek amkenge a te tsao ka go for go of go wa te tsara khata tsamse ke ta se teng se te a ka te o khoste se ngwe ma te mo a te a ba se teng kwa ga jwang ga se teng ma kone ke teo antsa te tlo sna ga te ta ti ke he jwang ga te mo te o khata tsamse ke ma go jwang ga se antseng sa ti ya go se te mo kongwa go ni tsamse ke hinto teng tsuru na go be ti di bi he ga ntang a te tsamse ke te mo te o antsa tsone sa te tlo se ntati go ne di bi he te a se tsai no tsa so sene kantsa ko ita tim atsa tsos na tive tsams ka tsao ti ya go tsa track am ke tinzi ya demo kwa ka mkago ta ha kuri on es ka tsao domi es ya go guya go ntibi zwanga ita matemo ka ma ko zwanga ha nga kwana ke teu anza ha te ke o senta ti tibi zwanga nge ate o go da tsamzi ki tso ko na demo a ka go se tinzi te kwa ta tin te kuink e kwana tsa a tsamzi ki demo tsinza sene tin ta mate en pass ta tim ta go te kuin ta ti tso ko en amia te kwa ha ko na tibi zwang ka e haita mama ko ko anke an aiz nyama ko te dara te ko na tsa ta demo an ko na te se ko anza mago ntibi zwang ka te ko mate kwa tso wi ko nge a te wo ho ta tsamzi ki mara tso se na tsa wo ya te tsamzi ka tsa u tsak am ke tin ho se demo yama ko te se ho ka go ta se tinzi program ki te ke trende kom ta tira doner ten 7 o hen ye gefam kim en yor nal ta met program en yams na kwa hatam ska ti ya go ste kai kwa ko ge sonde anzara ka ko kai ku zuku ngo ko sa kra kha na siri de anza te mu te kai kwa ko na en tsoni sa te mu kan te utwa na ng ta tsa ba tsam zi ki sure ku ngo te tsam ski te mu ta tem nda i kra te te ko ma go na ko nde u kwa na ska te mu te utwa na am te subusu na mago sure zawadi anyanza kwana ta timi ka tentemo kanu te kunte siya ti tido te darana ti sure zi katako te siya kumu wati te ukwana o zao zi kumu wati kezi nita tawa tame te ansi tse unisa tawa na wati tamzi ki kwana ahia kuke he tawa he tu tamzi ki kwana kave kuma na hata na kosure sika kumu marati toka tengia ate kumu te tino te ukwana kike huziyo ka subu wago makwana ke ke hetsam khoma na o karadze ka ga ditswa sure ka kong go sia kong go ka senta ti kone thi ya nangye atemo kan kuiki tsava di kwana ke temo ara kwa hi sure ateng aiki makwana ke te o tswana ngkung sirezia o te tsams ka hitu yo te o tswana ate tsetse ate wo tsita go nte tlao ge sitwa tsi a soksisi kwana tse kong kong o e kama kong go sure ki te tati kone sure te ans an tsun sa tsun sa kiri ke hem ko in sikim ta se tin si program ki te ke krende kom ta te radio 107 o hne ge fm ki program te a ka tem na jornal ta me te se ko yams na fata hango se ko khri sa hiye 12 riet amadi kwa kham

Nata e go matsemka khoma. Nata tsa mo ago eh tsemka go tana tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re eh tsemka go eta. Ne go gestesi ga go di e a. Am e ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ga go emki. Go se namwaqo platform teniki ga go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ga go di twaji tem khamiel ska pomki ni nyam tot ataqo kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

Pretoria tete Leani Tsane tsiya makuti ya anka ten kuska tsame. Ya fek amako tibien fier tak manete siyangye krakwa. Radio Nerten 7 ooni ge FM kino programme te anka tem. Nye jurnal tamete kwanam kati se tato tarana kadeka doner takans ee kino kaiko kuziti ya kuziti muti kaiko tati programme nye. Miati kraha sana siri di aninzanti uhasundit anza tsewun sarakako kwa katsewun sakai kuzi temu titi ya kwe kirente kuma tem di insu wanga zitemu maa kukwezi nuta sao kamzi kin tsewun sakava tsava yiku ngote kwa katemu ti uoku kwa kwa na iki nge ha tsa te zwanga ferke uwe gluta nu hiti otsu kuzi khaspatra sika siyeku uta hunu ngete ga tseuka beng a ke ga tshek emsa tseuni sa sa e wota tita khun sa go tse ga tseuni sa go tsa ka ta tita ze tsai go zikete tya tse tse tente ko matem radio nerten 7 o ene ge fm ke program en hem jurnal ta miete se ko yam sna khata ha ntemu ka no ti do ka te kra ga u ka e ze ka te ke hambre ti ga tin to tin e ze kam te u a ze ke temu kra ga go temu te wo te ve kam ze ke hito temu kra ga hambe mzikin tate kuni ete mote enpasi ete tam kuna di doka te tia nam khas potol kwe zao kako tia na temu ezi a zao kako kwa kwana ki kehe tam te hiyo kwa anata te nguta sao kam zike fara al te wogo ngu kuni kirizi kwa kwana ki ekstra na sira zike kam a ziki te tati veni sola a kha zao kako tam di doka te tse kaka kwa wago kra kha te mo te ke hambre khoda tsamse ke so like kha tsa o ka ta tim no totse ho eng a e ke tsa senbe ta ti totse te mo ke tsam te ta tim no te ye ko an se te o tsona ke tsamse ka sure e nya ma te kwa kha no ti miete ho zeng a e ke te mo so ta senbe ta ti a kra kha hambre khoda tsamse ka te mo te a tsone sa khome kha go ngo tsa o si ke ho zyo ka te mo ke en sa ko ta ti ko ne kra kha tsa tsamse ke te mo te ayoni sate o yele kwenye ya kwenye ere hao kwa tam kira kwa ya hambe tsamzi kite ansi kwenye teki anko msa kiri ya ko mara hitu o temo kira kwa ya hambe tsamzi kani tate en pasi ya kutam nga kwa naiki ekstra na te tati huzi ansi te tati ate kwa makwa khaspo teleng aike hao o tati takunu serazin aike hao o tati ta khon totsi etemo a ikite tate kone kra kha ense hambre khoda tsams ke ta khon e tswet am tsong sa kiri ko hem a ikite tate a kra kha hambre khoda tsams ka temo te ko sena a zi khawa go mia tete u ko nye tswi kha dango ke te kha ta ve kra kha e ko hambre khoda tsams ke mara te u nye temo e ensa khunwa te hi sen tate go zeng e ke temo hi sen tate ge a tswana klasin sa ya va di thuta ntemo totsi ka go tla ka go kan go tla senta ding ta se ding se te a ka di te o nye kra ga ke tseung sa te mote e khara kwa ta kra ga ke tseung sa te mote se go e kra kwa ta tsam ze ke kra ga hambe te tsam te tseung sa go e ka ma go ta ma di do ka di ke he tsam ke a te a va se a te go ta no e hun se te ke a yo ni sa te mote go be kwa na kra ga ke a habre go ra tsam ska te a se de go zi anta o ke te moti zao ka ta ti ta se ti zi te hi ko a ta ti na go ke he tsam a va se ga te ta ti fra a ntu ta sao tsam zi ki ke he tsam kra ga mborunga he te wo go ko e te mo a ya te tsam zi ki sa a ni mborunga te wo go kwa ga sa sa o tsam zi ki te mo kra ga mborunga a ne ke he tsam te wo go kwa ga hi to ke he tsam te a va se ga te a se ra zi a zi ki te ta ti ta go ntse go zitse tsao ka ta te se a ke te mo te ta ti ko ne te a khawa go ke go se yo ka ke ensa go an e se ke te tsao ka ra go te ta ti ben te o ko nye go ke ensa ko ta tim ta se tsai go zikri te ke kre te kom ta ti radio ner 107 o ni ge fm ke programme nne ti ya go se te kae kwa go kwa ga ti ya go se te mo te ti a ke kre te ko ma te o ge sonde te an zara ka tim swanga rio matisa ta ti te rio matisa kur sta ti te swanga tim nte o anza te mo te ke he tsam ana go go tlo se nta te se mtuwa manzi te o tshek am tsikinya ma go nke a suri te tsam tsiku doma di thung am ta go no tshek ama ke khok ama ke tsinza sen am a tsumwa go ga go ete kwa yem go te tsinza sna go a ze te ke o ka ten e nyam he ga re mo ti se go sta te te tswanga e nyama go ke gem ma kona ke a i he nyama go se le tsam tsika ku mo spatraka si a go tsoko na a ka tsoko na se sa go tsetso ga ga ke kha ke o ga tsa o kam kone ga tsa o ka tsam tsika te mo
hiya kohwe azwanka e kuria kota matuna atemu kia ukara guyako a kia ukara aguye de tams kutsu su zauka e hahu sabe marake tam guha zaukara kuteta ti kone tsu sina hal trek amanke a wonya de tamsiki nzwanka hiyana temu hiya kohwe sinu kau e hausi kasineraka kukau zwanka kuru eskahasi kukao nakwana kits ankun sakirin kote u kaus na go kehe tsam tezi teu ga sondet anza mutwa kara kaus na tezi ha ka te go siu teu trek amzi da go so wete ans en ena eti ya go tsa hoko era ka go kwa te mo go wa go no tswang ka ita maga ona go kwa ga go te tswa kara go tlo sen ta tim ta se tlai go se kete ti a tsetre nte ko ma di nwe program ma journal ta mie te se ko yam sna khata ha go ka isi ka 12 ga minute ze e ya go ang go se go gerisa hinye 12 ke amate kwa ga yo boriete se ko tsekere o kom sa hene borison go re ke ba disan mot vietnamet programme kuri wa kwa a tsams ke mo tise da to darana ai go to tise ko khiria go yen ire ka amade kwa ga tsams ka to tise ko go tam

Epiki van alles dat die in kram sik at anna tsa ne kriya ma kutia anka tien kreska tsamem 12 ek amako 12 hamani te ziyangi karakwa ne programe te anka te vadisan mut vietamie te hem kuriwa programe nga se koyam sna kwa ham bori kukuzin kote anka kutate bori kukuzin radio si anisa surya te ven bori kukuzin kye ato ka surya de tanu nga programe ngo bori kukuzin te anka kutate nye se koyam sna kwa taha No, tsangara ka tsam programme nge atemo ka ten ham, tsana ka kom sa yavate, kuri bori ka anka sa yavate, ofombamba bori tano, kuri o programme nge se koyam sna fata hango, siya ko khiri sa hinye yin iriet amate kwa ham, ankam ska tur siya ko ho, tan bori ko khuza radio si aninza, suri na ta tinzin go te anka ko ta tinzin ta im, kungu nangu anga ite nge haritua a kungu kwe sa isi di sure kukungu kutano kai atingi u 12 firikam.

0: Nata e go matsemotla khoma. Nata tsa mo a go eh tsemotla go tana o tsa mo a go gasi am umtwen mka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore eh tsemotla go eta. Le go gestesi ka go di tse a. Am tsema a se South Africa go se ki an gara kiri. Nim ka go tsemki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema xsky fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamiets ka pomki ngi nyam dot ata ko kunwako
1: xsky fm kwena ngongorwe

Kuningan ngangikinga SKFM dan ngangitang uwaming antiflit sinungge. Manistrang wasasa wa dinapule. Kikin taki kawatsiga ngatung kawchua shit Afrika kia sasa kanturi kliklising. Hi, amtsing ngama leni ngangkleko ki gagana ngui kajit kawdun ansuk ki sasa. Manistra ngha sasa ngikantura ngakailisa belvel ki kapsatia ngayata yang kawchua. Manistra ngke kawatsiga ngihatu sing problema krisa ngiajit kwa kisa sagani kuna ya kwasa pule tena tung sing o jala uga krisi kang he jat kwa kwa Jit kwa siwa yung wajin ngay yin siwa na ngawa kula nghe wa aka kernan Forbes ke ya tali ya ngatebelo mochono yin ngiskit kakawa 5 Oktober I tene da kule kona koma ngang kang igu da derban ka fugan se kang ngong ngi la ka wa yerte ka tsu ge sen ke ses ke november tene ai de chun o de ngai sezing ke november ka ng he yerte de tsu ge ngai ka kya kwang ge cha sang ing he wasi ya bonga malusi indi mande king ke kama isi tweni kuna I dan kula ng he wati kwa kong tsu kham ka tsaba ka kong Forbes ke wushana ke February 2023 da Durban restaurants de se trak kawe kwa. Ofa nghe wa Kalfinia ke nur kapu de tuk gita sing da sawat tigang kone sa gitik kwe ng eske gengwat ngke kwa ke kula kwa yana tuk kawshin e drongo da ti di nula gangstin ka kwa kama kwe ka ya ga ke gani ka ka wa tika he singya tung lang ting sintim kha u do fuki shawa ko shika ang sina kham sing ke kawa chiga nga chi khok khama ko ke chi khot a khoi ga tin ko ko panga ko ke chi khot chi sibitali tin shoi kham sing nong sing ga den ngang chi khri ko ho fu gi chugi den ngin khna ya un ngong khon ngong da ko ding kha u ngi fasi prin sarama poja de chugi da hana ke zimbabwe ke barku kang de kuli kariba gani khona ke atso ta disat kring dat nga si kogi firin firte kawat kan ka ang kambar ko kan oli set africa ka du gi desing ke kwasa zimbabwe ke yin ti kring ke nga kon ke tu ka ka rama po sa du gi dan ke ha ni kwan ko kogi ya kwasa kama ko yin tu nun sen ka ang he ki gawa makalung ke kwa kong ni nga yin ni fam ko la kama tu yim di sam kong ngi ke ska fm

0: Ingqondo ikhonasiyo mntana nge Sky FM tamgira trude bangom ko programa amorishana nesukano chong. Pulusi afalge khoutin khona igi dahana kinke che goma ng tsona ngokula ngewa. Ke khonwa kwa ngangwe ke Friday ke du. Damecha ke kwa ke naitsa sa pulisi ke reger pak Johannesburg khona. 23 yare out di Regen College nge Boksburg ofa tsheng yang kelas ke kang udah sing dekat ni kan as seven tu nak ke mula angkat tuang kang hisang dia yang kamsung malik atau terukan terong gua dah kolej sah ng navigasi gua dek amak ke kan dia kecil seka ng he terong gua dah kamsung ke kuang ar mina si five gua kuang ng dah teka ng he tu terasa sang dia tena kamsung kolej sah ng gua dek am kang he tena sing kelas yang angkat tewa terus dah ni kau seka ng analin musak kuang
1: yen iret amako a gamanita jinge kwa xka fmk atahwano te boriji morosane siuji qotek enja kungsha falcon awna gauteng ki do tishin khana an khom di tsaya awon nkom to kaite mangye ti frida hatse uishika tsamda ko shanu tsam police tata reger park ki tsamcha an Johannesburg ki tsuma titam drien tonda hakuri khom regen college ko sena kha boxwer si di hofok ekite ti no am kae 2015

Twee ire amahwa exka FMK bori eshorama atera marat berehom. Minister Asasa kwehe dinapule nga adisin khahe tsewu shengye karahwa dango na mayonisets antia sit Africa ki sasa kiaba kunkwena tsankyao di leine kite ko kehengwe khandisire kiaba sam. Minister Asasa mbrewa sa kaelitsa nbelvel kwe kapsat ki daranata no Sika ekwata jawa kwenkwe na anakisire jekia wa kwenkwe na ata kukoma ta amburunga je anuwo kwa jimu. Pule nga atisi nkante unse kia perekara shuri ya tisi no tamaha aninja ngo kaikoma ta kwanu ngo jao jichea karahini ta kehena waka atitamu. Kwa hea shiwe kako kwa ewa hui hii kwa itwa o hea ngimti kwa mkinen aka Forbesi tahona amwesen matebelo mochwane chao hea Faith October ka kahe nyama gwem. Nkwe kwa kwama eka derban siri teo fok eki te ta nunga nyam ka di akumwa te a ngo kahe si 6 November ki ngo nyama go tami hik ekham. Siyebe mboro ka kwa November ngye kuri ki nyam kara yo ika hate yo fok eki ngo damakucha siyebonga no malusi ni mande iswatini ka kaho ika yakara huyum. Acha ache ko ewa ho hiti ya dimboronga a credit on di a credit ai credit on a ta hono credit on sa hi di am Forbes no motswane ta February 2020 ka Durban si de restaurant ek e ki tau tu him Hofo Calfinia si de North Cap di kwereta ngo tshoma ka ngi kumboronga a hana khai ka go beta ba ko henge tingwe ke Hashim Khoma si ewa ngi khae tshoma ka a mangi yeta no ahe amburonga e tlhang ka sekera di tsa muru a mafo gite go yo no sesa him police amango a ka singo a makwasi na go tsha ke tinya te tsa di kwe ke nga a sino tsan tsone sa a ke am ke ndi kwe kwe no spatra ka ta mape pa di tlo tlo go di wo shuri ka hi go a e tsa ma go ino a sino tlo eta hi jim o funa nga a di sino tsa he ke nja kungwa go eta go ama police and se wa ga te go tam borisi u herwema President Cyril Ramaphosa ga mtlama makuku ije kharona ta Zimbabwe ngo kwena o ka ngo tsu a kariba khom ke tsa e tinkim firen fier ta ga dikwe o di no president Bangladesh in South Africa kwena tsama ma ta Zimbabwe kwena a han kuri na shota ho tina na go tsuna gwa na ho tsa dire dike ga gya o dikim Ramaphosa ka ti ga go tsao ja o kwena hiya dina na mbunga kwena te ka dina a ho em kwa na ha gya wite muinde kwa no ngo tsun khwena u tshoroji a tsu he tsai ko she ko tsu ya ha ti khwena am twe ri bori shi o khere o kha a he ha bana ha tsu bori he x ka fm gite tsetsegwe tsa mashe ko fir iri e a ma go yom

Exka FM 107 xinxeke nerada games samtsha kitara ncindwa eke kicamtsha kiqala camtshume wola camtsha de ke twi camtsha ke FM 4 gamone de ke qoma ncinchume ke taka wisana qona camtsha de games camtshuma qala e a camtsha de ke dollar de games samtsha program camtsha ke teen zone ya uca ngeke program ke qala camtshume qwaye sengqhumu de ka wisana qona camtsha de games qala camtsha qoma ke wola wa camtsha ke twiri ate games sika maqa ate wa ke vinqa jwanqa camtsha samtsha puri kum awa fa firi ke viki qatswang dam tsasende ke na viki am tsasende ke tsasi ga matla a twiri a ti wa ke wona qam tsake ke siziri ke tsawa qhaweng ngam tsapur kham ke a na viki qatswang ga wisi na kon ngam tsari ke tsak kana tsamusi wala wisi si sa ke tsang ho he a qam wa ke a tsaqwe a sing ngam e gani ga wisi na qam tsada wa ga kon ngam tsade ke tsapasi tsaw sing he ke ke ni ti wisi si ka e he a tawa u tsivisi ke aseng tsa apasi a qale tlo a qoma nseng ka ke ka wisana a tse ka ntla tlo mtsa seng ke qala tsa mka e a donor ga ntsa mtsa ya tena ka mtsa de ke mtsa wola ke tsa tsa qoma tsa mka tsa seng ke mtsa teni tswa ta asekel u titi se nam tsa seng ke qala ke ngole kwa tsa tsa mka ka ke qali tsa mtsa ke mtsa seng ke tlo ga da tsa ngole ka ka tsa mka nna wa qoma ke tsa mtsa nam tsa seng ke qala ke tsa mka ke tsa ka wa tsi ke mtsa qwa se u mtsa a tsi seng o jela a tsa ka wisi se ke he tete a gum tsa tora tsi se na mtsa tsa mo a kon ham tsere tsa mo ma e hwe a tswang ke mtsa seng ke o ka mo a tla mo tsa ba lunga sa tsaka tsi seng a wa tete a mtsa pa seng tsa seng nga ke gine ka mtsa o jela tont ka wisi ka ndo o ka mo tsa mtsa tsi ke o se na pala pala tsaka ng seng ka ke mtsa pala pala tsaka o se na mtsa a qhi u tsi wisi ka na ta a ma kare ga o ka ke o se na ta o tora tsa mo qala ya ga mtsa de ke mtsa hola pasim tseng hi mtsi wisi sima ka ngwa ka za seng mtsa a gulika ka tsumke mtsa a khamo ka tsumke mtsa o toa ko ngam tsere mtsa tsama e tsige mtsa lo mtsa tsa tseng hi ka na wala wisi si tsige tsige a khamo ko tsige ka ya ka ko tsige ke a panga ko tseng hi ke ke a ka le ko ka e wa ka tsi jela seng ne ke mtsa ka la ko a ka mtsa pro ka tsum tsa seng de ke tsi wisi ga ka la ko tsa ka tsa ko a ka mtsa a ko wa nge ya ko ke tsam singa e o wala singa e ka wisi si ka e ke ka ng tsoa tsi jela seng ke ka moku kam tswa ka jela singe moku tswa ka jela singa moku mo ka wisa na singa ke ina ga tsike he a kam singe o a ke sa o a singa daga wa tsike kuma da ma ka e he a qale tloka ka e ya qhenka ka e he a ngoka a gumo ngi o nga kama ko de ke mtsima ke o o mtsima ke le yami de ke tsa mi ke ku ngi mtsima ke le yami da ke kama ke tsike da ma tsingwa ka wisa ndo wa tsike ka hu a tswa ngo ka lisi ka singe tsiga tsongolo ka le siga a fustan ko le tema ka ke kam khama da a kham kham go fa gulu kham go tsaka ding ha wa sengwe ke kamane ho ta ko tam ko ka mona ho ra ko nna ke tsala mtsa tsoa go mtsa mtsa bra mtsa tsona kham tsa ding tsa pa sim tsa tutu a tsa o a ka wisi ka e ka nga tsuma mtsa ka wisi ka ya tsjela so ka wisi ka e pa si tsige ka a kham no ka tsige ka nga tsuma ka tsige ka gulu kham tsa ko tloka na a titi o wa wola sing tsige he a tutu sing he wa tsi pa si a fustan ke ke tsala ka ko nna ka tsala ka kwa tsa ka tsala ka ko tam ko mama mana o ta ka ya to mi mona o ra ka ya tsuma mona o ra ka ya jela mi tsi ka ndowa a wola a gulu kham ko tsa magre re tsa go tlhamo go tsa mo to ka wisana wa tsike he kang a to mtsa mtsa ngai te kimtsa tswa pa simtsa tswa tsike he tswa pa simna mtsa tsa tswa tsike tswa zela mo mtsa tsa tswa ka wisi tsike tswa pa si nsinga ka e mtsa a khama ka wisi ka no mtsa ngai te kimtsa a ka ta sing o mtsa mana ya o wa ta a sing ngai ka wisana mtsa mana o wa ta tsige sing khwa ta a pa si khama ko tsige sing khwa ta a zela o wan kana tsamo si si kai a khama ka ya gulu ka tswa seng ha ke ka jala sima ka te ka ka to sima ka te ka na tsamo si si a gulu khama ko tsa tsi ka ga dang e ka na tsamo si a gulu khama ko tsa tsi ka ga dang go ka e pasi ama ka re tala ke mtsa ko a tlong tsa a mtsa tlong tsa program ka tsong ka mtsa se o da ke ke mtsa sa da ke sa nya a ke a re tswi jiwa nwa tsiki ka ngjala fa re tswi kham tsiki ke jala ka e ke a toa a ka wisi kana ka ng qala ke mtsa seng o ke ne mtsa tso pa simtsa go nsi da margi ka gising ka mtsa wa seng ho ge ke mtsa wa sa ng ya gani gisi he ka qala ko mtsa ka tlo ko mtsa o ka ko ng ka mtsa ke kuliti ma ka khama khama kuliti ma ka jela khamara tsike qala ke mtsa to a khamsa go a ko ng mtsa de ke ka wisi kana ka mpa simtsa o jela be yourself ka wisi kana ka mpa simtsa kham ng ke ke mtsa mane ya wa ng ke ke mtsa mane tso qhega ka mtsa ke ke be yourself ba tanwe jiwa u banga tsike fa dang jiwa o tsike kang jala a
Qua probeerka ki atung chinji chigisin qua probeerka ki atung na uchi gisin qua probeerka ki atung o dola chigisin da mar adang jiwa sing ka ikang jala ikang a uno sing ka ikang a kama ikang apasi wan ka usi sikan doang ngi o ka usi na jala kama ka ki chigi a kri kroka hewa sing hewa chigi a kam kroka hewa stan ki ki chigi ke ma sing ta kroka chigi ma ki o kroka ku ki ngi kakto ke chigi jala ka kto ke chigi pasi da ma ma tang ki jiwa o ngwa ka chigi noang sing mi mani a wa na wa ka wan ka usi na ka kam sa da ki kem se tua o jala kan om se tua o tua kem se kem se tua a o pasia chiki sing se kem chamani o da are kom chiki chamani o da jala ngo chiki kausi kan da kang a kem se rige chamani chu singa chiki sing hun chinji chamani chu kha chiki sing ho tua ka e he asa kan ngo chi ka e an huli tawa chi atong hai ke ki amani ko chana da ga jala adan kui banga aga kya e just aga ne dengar kaya macam dengar kau macam nak kamu sih oh dengar kau oh asa kau kau ikhaya cia ada ki asing oh ada ni cik jalan gisi mah kula oh cik jalan ni mah kula ka eh ya ka apa enggak oh cik jalan ni mah kula ka ya ka apa enggak atau cik kau ni faham nanti sa oh kau kau ikhaya sa gani gani ni oh sa noda ka aje cik gisi pasi amak kerau sa tak ada gini cik ni mah kula cik jalan ni mah kula ka ya ka apa enggak atau chigi ao si kuna tisa si khonga arak sin chingu ta ki ne chigi ha sing a ya nga mo ni wa hm chiga na khoga to a wa nga mo ni wa hm chiga na jala a ta ma ya chigi a sing a wa ya ko nga a chigi he ang ni ta o che ji khonga sing ha o che khonga sa a a tang ko che ga tam ko ya pro bi er kala sa sing ki kala tho ta ga chi a chi jala kham ko ki chi khonga kala a ka wa chigi kang ki ki o jala chigi sing ga wa chigi kang ki o to chi ta ga e chi khonga ko kala a o chi khonga to a akwasa a atwa ngoka fistan chimwe akong of apasika asing haiti gising wan kausi sikandwa an ngaki amane wa nka khamsi chalang makere ka e hi atwa ujala chika na maka mani hata chuma kana kamusi si ina khachi apa ngoka kana kamusi ina khachi ka akai an chi of ina khachi akangu ka kwa chiki hi ajala fa asing ka daga chom chuma fa asing asaga daga topasi tau kana kamu si si akit ayat e kaki ite si kamu kan si akit ayat e kaki cige a awang ngai gani akit ayat e kaki cige kang a kuya kamu kata akit ayat e kaki cige he kang a stream no si kamu a on no si kamu ye ci a tu gugulin na wa tau sing kana kamu si si ka aku neng kana kamu si aku nak kanggo mcima o a ta aci si si kana jala aku mcima o ta aci si kana apangga van kahe kana kamu si si aku na o chiga no kana kamu si ngaya gya a history agya a no agya a si agya a pla agya a kau si kana katoa katoa chiki hika ngajala au katoa chiki hika ngatuma wan atoa an hika ki amani kukaya chiki si kana atoa kika kaka jala au atoa kika katoa taka kako na seka ngo chiki kandoa tamu tita ti o wala ti ma amu acha jala aka seka kama kwe kana tamu sisi satisa kama kwe ngawa ki chiki o safra kama kwe ki kwe chiki ya atoa a thusa ke kawa tisa khisa cha o plan plan ka khisa o kan kan khisa cha ta dungsing ke ki ama a thusa ka tu tu ka kuna fistan o ama thusa ka kuna kan kwa ama thusa ka kuna gukui ta ka usi na kala ka e mtsan huli ta wachi ki sin kana tsamu sisi a huli ta wachi ta ga huli ta wachi a moto a tisa ji khon ta kana ka nga kham sa de ki ka chi ki he a ko tsoa awana tis aku apa kau tua fustan tis aku oh aku tuas akan kau ki apur bir jala a aku angko kawana cigi singe aku hat jala van kan kau ki gam sasenga ki cik kau nua kan nawa oh ya kuasa awa ya jala kau a apa sah ini ki mutu ge ku eh ya kan ngaci he kau tua jala mutu ge ku eh akan kau cigi he tua jala a kau sih ano kang wa keim sakwa sing ya kuaci kala gai asa afu kala gai sing ci daga ka kama fa sa ci daga tuwa da marka e ya o ya wa se ka kama kun no ka e he ga to jala kama ka ngang ta gini a ka sing hi ka u ci asa ko ka ya apa ngang no ka a to o ka li ga sing hi ci ka wa to o ka li si afu stan ci na pa si a ka kham ci ga ndo a pa si a ka ngo ci na pa sa ka gul ci ci ga na ngau ma ka re ka ta ka wi si na ka ngang ko ngam sa gim sa to a sta ka ci ki he tua pasi o tsim tsa tua hasta ka tsi ke hi tua jala tsim tsa tua hasta ka tsi ke hi tua ntsa tsi tsim tsa tua hasta ka tsi ke hi tua tua msa tsa tua hasta ka tsi ke hi kang tua a tsuma msa tsa go senge ke tsi ke ka ga na tsa mu se a tla he tsi fa a ka tisa tsi tsa nyu ke tsi
kana cha musi uthi chona xa ke ke chike ka xoqova yakonga ke niyakuthi yakwa yakwa sangxeka uthi yakhe itsinsana kolami obuthi yakini tsika cwa ajala chawu singa ke tsikandwa amani wa da fustan tsikandwa chike abasingqeqwa ke kana cha musi si he ati sethi chonqeka ithi ethi chona yakha kunqothi ke yaqinqoka ethi alater ke awasingqithe ulater ke awathi sethi ulater awasathi chonqe yaqhaya uthi chonqe qonqade ngini ngandi andwa chike yakhe khangu kuye ugane chike yakhe khangu kuye tamkhu dika kwinqinqo da gausi kandwa kang later ngawasangqithe ngini afulke ke nithi chona manje ucawa daga kona fulka later ke awasa ka tinti ngawasa ngqede kini chike chichweke khangu kui chichweke khangu de chike ku tamu chichweke ngonde ke chike ku ngonku uti chweke khane ke chike ku tamu kui daga usika no kam tsa sara ke kana tsa musisi mtsa aguli qatsing moko fistan kam tsa aguli kham ku qatsika mo sa ngike ke kamona ra ku tam daga na tsa musi mtsa sa aqan kui kana mtsa mo ni tsa qhaya ka daga ka kan jala chike mtsa pasim tsa tsa jala tam sa pasim sa khai ga usi si ngai chama ni chot khai ga usi na ta kan jala khama tam sa sa kim sa ki tar ngin do a age cham cha wa isoka ki ta black diamond na cham cha

Xka FM 107 ncike nehera game tsamtsaki tarancindwa ke tsamtsaki wola khamtsale ke trick ngcamtsaki enquma ngcunchu game tsati dema ke uqaqwa qhamtsale game tsapasi mtsatu tsimo cemchuma qala e wola usisi game tsa qhwa qhaqwa akweke enquma ngcunchu wola khamtsake twiri atite tsike chimboy yo am tsapur kham anhu qhawisi daga usena khamtsale ke qala donor daga e ngcunchu game tsende ke tsama xa ke qhwa icemtsa namtsa sene ke chimbumay tsangde ke qhwa da a zwiqa ukunqada khona qhaqha athi ucamsa ke titi ay dawshana khamsa dikem tsakcam wola usise ka emsa wa a usinzela ka usena msa basi msa oto ka usise ka ya awatsi khamsa angcodo ka usena qala msa khona acama ke msa pro khamsa tsan msa basi msa sing u ka ke tsamsa e ka usena msa sa ke khamsa ya ke qala msa khwa qama khona khamsa dikhi be yourself please net yourself arang hujiwa kham ama tsakeke kichike yakadzala kwada nkudziwa nqwa ka ekangdzala dankudziwa kham tsike dzala dziwa panga tsike ka akhama ka atwara ntsasade tsivika na kham tsake qala tsamke yola e hemse twa kwica awa msaten khwisin u msaren ngiga ka usisika e ikang a apasiamtsa ka ekangadzala msa wan ka e he atwa ama tsakeke tsikisi atwa sengtsikisi ngeke nitsika ama thusa utsa adzalami kule makang awa singa chigisi kule makang awa otuwa chacha chigisi wan ka ehe akwa asing chigisi ka e akwa kham chigisi akwa ngoka afistan chigano da kana chamusisi holo sisi akham chige ikang akwa kha ke kadzala wan tsa sada ke kon ngai tsumsa ke ka e he a aka kama chacha chi adang tau chiga e kang apanga kau a e ke tsike ka nga panga kana tsimusi mtsa sa ka khom tsala mtsa ngi sa tsike a tsakwa ke ka watsi jala sing tsike a tla gre a ke ka watsi jala sing ka nga dang ho jiwa kham teng ho jiwa ali kwa ka dang ho jiwa kuli tsa tsika ngi sing o ka ke ka tema kang ma a ka tema kang jala a wan a kona qhiu ka ta ka a kona qhiu ka ka wa tsika ndo wa ka nga jala khama a ka wa tsika na ka ka nga to khama ta ka e a tsoa a wa le la tsika na tsoa wa le la tsiki sing he tsoa akema gulitsa tsika a tsong o ka singai o ka ke tsike a tswa khanya o tsike a tla khanya ke ka jala a wan tsa re ke ka ka wa tsi kana tsamo sisi a tung panga tsike e a tsang a tso tu ka ke a huna tsike so fanga a li tsike sing ka he a kana tsamo sisi ka nga tswa kana tsamo sisi ka khanya ka ke ko yeng ko panga ko yeng ko sing tsike wan ka e he titi a he a sing tsika ndo titi he a tsuna tsika ndo titi e he a tswa re tsika ndo a tsong o ka afistan ka ke mi mone wa tsimbo a ntse ka khwa jela mi mone wa khale me ka khwa nka mami tsi se na kam tsa sara ka ka tlhem tsa o ka kon tlhem tsa rim tsa ka dang tsi sing tsi ke e ka nka mam tsi ke jela ka khwa tsi a khwa tsi ka ke tsi ke ma tu panga kana tsa mu sisi tsi ka na ajala a wan kan lo akang a kham tsi ka na kang a guli tsa tsi ka na ta sing hei u of afistan khama ta ki ka e ma ngwa tu ko tam ko ka e ma tu guli tsa ko tam ko ka e ma tu kham ko e khwan khwa ta nam tsa sing tsi wi si si ka e he khale mo ngwa kana tsa mu sisi ka khwa he a tsawa wa ka e a kna he a a tsung a tsike ke ni a tswa thusa tsi a tswa re tsi ke sing a tswa pa si tsi ke sing a tswa jala tsi ke sing ka usi kana kang kana tsa mu si si kang ka wa tsike ke tsinji tsa ka wa tsike kang ke o dola tsi ka wa tsike kang ke no wi tsi tswa a tsung ka e a tsung a no a tsung ka e a ang pa si no tsi a tsung ka e he a hang jala no tsi a mutu wa tsinji tsi kana ta ama ka ke tsika e kang pa sa fa ka maka ke tsika kang pa sa ke wa tsijala sing tam tsa go singe ke kana tsamo sisi ka e he a wa re khama khwe tsiki se o tsijala ke singe pa sika o tsa singe ka ndwa ka nyo ta ke a focus si tsijala sing wa fa focus si tsum ke ka a nwa tsike jala ka kham tsike kang jala ta tswa ke madu go khuga madu go ntwatu ka tsiki sing ka e ke tsamo mi ke tsimbo ga e tsiki sing ke ke tsamo mi ke kolin ngomo go gwa tsiki sing ke ke tsamo mi ke go gwa a ngula ka ya duwi kha kwa khuga ya ngwa ngula ka kha duwi kwa khuga ka ne si tsatse wana a tswa ka a mana u sisi a tnga ke ne mang kwa khuga a tnga khuga ke ne matang kwa gominga tsika mang kwa khuga mata guli tsa tsike jalami ma guli tsa tsike khamami ma guli tsa tsike jalami a tswa tuka ke a tsinji a tswa tuka ke ne a tsuna tsika ndwa ta atuka eren sta ga tsa tsike kang a tswa ka ya atung eren sta ga tsa tsike a tnga kwa ke ka o tsijala sing a eren sta ga tsa tsike e kang a tswa ka ke ka tsuma a tswa ka ke ka jala a ta tsika na kang a guli tsa ta tsana kang a utsa wan ka titi a tsinji he a tung eren sta ga tsa tsi
tsingi ka titi na ka ntshi tshwa a tshwa a nga a tsha a ke tsijela ng a gulitsa tsijela ng a tsanga tu a tsanga tu ngwa ka kikang a tsha kana kang a tshwa tsha ke ka tgini ka ang masing daga jelami ka ang masa daga jelami ka mas maqama daga ka jelami kwan titin dua inga tsanga ta along sa tsa tsa ke tsana ng ta afistan u ka ikang jala ng ta a gulitsa kam singa ae ka tema kang jala daga tema kang chuma wan titin dua ya ng ha iresta ka tsa a tsa a iresta ka tsa a tsa yang ne tgini awa a a baklit a tsike wa kan jala sing a gulitsa tsike wa kan jala sing ci si kan dua kang kala kim tsa daga kom tsa kim tsa pasi kim tsa sing ne u ke ke ka dole gi sing gi ke pasi kam tsa sing ka dole gi sing gi pasi mtsa o na marka e a kham sin si of ka e a guli tsa chi ya tsu tsa tsi a wa sin hi ka usi gandwa a wa fistan ka usi gandwa ta gi ne ka e kang pasi ma guli tsa o ka e kang pasi ma khame nam tsa kala tsam ka e him tsa tswa war tsi gi sin wan ke him tsa sin ka ke a tswa ka tsu tsa tsi ke tsi ge jala fa tsu ka a guli tsa tsi ge jala a tswa a wana tsi jala gi sin a tswa wana tsiki kang ma tswa wana tsiki kang toa ta ga hete ti ha tsa tsa tsike ki motu ma kere ge tsike motu jala tsike kona ka ina tsa ta si u tsinji e ya ga ya tswa ka usi na kang ke ke tsike e kang tene ko mtsa sa re ke ka tene kang ko a tsia tsinga wa tsa ka ka ka dule kha mo khwe teti e a ga tsi jala sing o teti he a wana tsike kwai jala tsike kwai tsuma a he a nna ha tsa tsike ke kankui o a nna tsanga tsike ke ka da pasi go go gunga me o ka nna o tsike ke kwa itlo tsela o kankui ke tlo tsela nna ya tsanga tsi ja sa re ke ka wa tsi ga ndo ke kang kwa a tsige ya tsi tsho kang ka ka nga a ngudzili a kang a o dolea a tsi tsi ke a tsho tsa kang a tsinji ga u tsi ke ai he kang a tsa bahani tsa tsike he akunga ha nga wa a sing a afistan kata ke bimani oha ka usi sike bimani oha tsike ngo jala titi he akunga kona sing ka usi sika ndoa a ka ni si kama ko gini mchima o tsike ko ngda mara tsulu a kankui ka e he a ke kan o a gini tsi khonwe tsike kan o tsingwe tsike kan go tsie o tsike o ko tsi o tsike kan tsingwe da ma titi tsike kan tsika ndoa a king gini a tswa tu tsike ka ko nga a o a gang ni mi ka gumang ni o tsetse tsamo tota tswa go tsi e tsa ya nga tsi re ni mi ka tsing ka pasi ma tsam ni o ma kula tsi ma kula ka dong ka sing mtsima ya a tsi tswa ya no da ga a mi kwa ka nga mi a wana ma o vi kwa ma a nga tsi ke ni yena ga tedi ka mo ka tswa ma tswa a go mo ka ta sing mtsima a ge yena ga tedi ka vi kwa mo kula ma mtsima tala mo ka tsa kwe ka wis ka a kona nna e kona ga ka wis no ba nna e kona tsa tsa ke ke o kwe ka ndwa ka nga ke ke a ngo tsa tsa ke tsike e wa ka ka tsong si a te tsa tsa ke tsho ngo wa te tsa tsho a ka tsige sing ke tsho tsela a ke a tsene ke kona tsa tsa ke ka go kana ke tsi ka ka ka kolami o tsene ka kolami masing a mane a o tsene ma kula ka masing a mane a wa ka tsene ke kona tsa tsa a sing ke ne ka wa a tsa tsa ke tsika e wa tsi dindo a nna ta ngo tsa tsa a tswa tsike ke za ku ya e he a tswang ri go mmeng nga nga a mane a go khagaza kwa tshiwisi kana a dia a da tshiwisi kana a tswang ri a mane go ha ta makre go isa na pa sa seng o tsike ka nga a to a seng o ke ke tsike ka nga khama a seng o ke tsike he ka nga a tsuma a wan a tsi khandwa ta pa si a makre ge tshiwisi ke jala pa si o jala go isi ka e he ka nga tsi tsala seng ke a tswa a go li tsa tsike ka nga jala ta tswa ke ne ma ka tang tswa seng tsika ta tsuna ma ta tswa sa tsana tsuna singegi kana tsamsi ke akang tse bona tsamsi ke akang gotsi ara nngwe ngeke ke ne tso ke ne mitsika mo nguli tawo tsang ma tswa a o jala tsika kana tsamsi sike mtsa sata ke kana tsamsi ka tswa qama tse a se mo deke tsi tsumke e pasika go tsik deuti jala singa e ya tsia a tsinga ta a khuwa ka ke tsi a tsinga ta a go qhaka ke tsi a tsinga ta nga tsi ke ke tsika ndo da ke usana ka ngeke mtsa pasim se sing u ka e kang jala mtsa nkang tsa kulitsa mtsa ke tara nngwe wa makhadzi ke tsa mtsa ke mampara ya kuma ntsumke ke wala tsa mtsa ke tui drik igundum de kram tsa ke ting monita.

Exka FM 107 ngeke nyakara ke mtsamsamsa kitara ncindo ke gecamse ke qala qam moya awanguyelo mtsafite ncane bese ke qoma ncinge kola ka gqa kwa qamse te ke driqo mtsake tunda homani te ke chimboya ngeke sena kon ncamse ke mtsaqam moya qala ya singde ke kawisi ke mtsapasi mtsatoto o mtsanga te ke nemtsa aqulica kawisi ke ya tsala mtsamsa aqulica kawisi ke ya a qhama mtsa ya wa ka qhamo ka qhamo mtsa ke wa ka tsala sina tsiwisi kana ngeke ke kana wola usiyo kana qambusi pasi mtsa sing singa ke mtsakcamo simane ha singa ke kana tsamo u se mtsamo na qhaka u se mtsamo ni tswa a gqomenqa ka u se na taka tsala khamara mtsa titi o mtsa hola yang tsa pasi mtsa teni thote o tsala khamo ko ntho to khamo ko wa tsike e kang pasi mtsa singa ta titi a e a kom tsa ke kana tsamo si se mtsa panga ka e kang a tsuma mtsa u mtsa qhaka u se ke e kang a to mtsa tan tsa ke singa ke ka u se kana wa a ngte ke tsike qala kang a tsala mtsa o tsike qala kang a to mtsa a wa mtsa sing hei keke kaya sa kang kui apa sa afistan keke mtsima kang a tsijala sing mtsima kang pasi ang ngom mtsima kang pasi akam wan kana kamu sisi walau sisi a kain tsida mar a later ke atsa sing hei ka atsa afistan teke ni tsike magi kang kui tsike magi kai o tsike magi kwama ke kui ke tam kui ta kana kamu sisi mtsa pasi mtsa afistan keke mtsa a eren staka ka tsike ehe kang tuam cham cha eres ta kha chiki kang a jalam charam cha wi singa gi ka chiki a khang mo chi khangwe o a khangwa ke chiki ang ngai chi a singa gi chi khona kana chamu si song khale mongwe ya tswa a ngai ga wa tswa mo ga du ga ko du a wa tswa singa gi i chapa si sa di o ka kali si o tsa khwe i chen o ka kan tsa khwe ta ka u si si ke e wa ka jala singa pa si a sing ne o ka u si ga pa ka jala si ga pa si a khang ngwa ngwa pa sa ngai ke ni chika e apa si a o tsiki a o pasang ke ni a pasang ke ka usisi ke a jala a ka usika ndo ka ma a ka usika na ka to a ta tsiki ke pasi tala ke mtsa sing khamang ta ke mtsa tswa kona ga o mtsa tswa kona a ma ka usika na ka ke ni tsiki e e ka mtsa ka pasi mtsa ngo to mtsa sing ke tsiki he a tswa kon tswa ten gutsi ka ndo hang kang a khabare ke ten gutsi na kang a ngo ta gutsi na kang a ka ngo ta gutsi na kang a ka sing ya ka usika na wa ta ngo gutsi na kang a kam daga eh a sing tsi of ka eh a sa tsi he ka tswa tsi ke hadzala a ka tswa tsi ke ya pasi a ka tswa tsi ke he ka nga to a man ya wa da ka usisi ka ndo a dzala khama a man ya wa da ka usisi ka ndo a to khama o ka man ya wa da ka usisi ka eh ya pasi khama da tsi ke he ka hang kana tsamu sisi a tung ka dzala o kana tsamu sa tung ka to a man ni kwa singa tsi ka ndo das angri amani kwa singa tsi ta fustan ka ke ka iman ho tu kwa tsi ma tung gu kwa ka e tsi ma tung fustan kwa ka e ta kana tsamu sisi ke a khitsi he a furfoisi tsa a furfoisi ngwa ka a gulika o fa khama ka ke tsi khonwe a tswa a ngo ka ke ne tsi ke kang to a fa tswa ngo ka a wana ka to si ta tsi ke tsho kho ka o tsi ke e kang a khama ka tsepa sa ngwe ke ke a tisa tsi o ke a ngwe a pa sia a go sing ka ke ke ma tlhai ka mama mane a ha ta ma kere ke tsi ke ma tlhai tsi ke mama ne a ha ta u jala ka u sika ndwa von ka he a tswa ngo ka le sia fa stand ka fa tswa ngo ga le sia sing hi ka ma ne wa ta jala ka ma ne wa ta to a ta pa sia ngwe ke ni a ngo tsike he kanga a iresta ka tsang ho tu tsike kanga jala a ke kana tsamo sisi a ho tu tsike kanga a to a ta tso tswang mo tsi deng ngwe ta pasa tsi ndo tsa re kong ka tsam tsare kim tsa tso nga kim tsa tso thisa ena ha tsim tsa tso nga kim tsa tso o jala tsika e he a a tsumo tsa wan a sin tsi daga jala khamo kho a ta nga ke tsike e ka khongwe ka khong kwa fa ama de ne tsi tswe ka a ko ke hinga o tsi tswa e gukwa ka o tsi tswa ke sa ka kwetam kho e a to to sin ka o se kwa uchike ke kinga kwa ka kwetam ta mimone o haka ngsing hei ka ke mika ko e ka jala khama wan kala ka ya tlan se o kala ka ya khangu se o kala ka ya sing si ta mar duma ko na wa turu ra sing hei ka te ke mimone ho chike ma ke re ka kala ka ang a tswa ama e ta mar duma ko na u awa sing hei ke ke chike a ke tsok tsau chike a ke pala pala tsa kan kan e si e kan e ning e ka ang kala ke mtsa sing hei ka u kala ke mtsa kham ka u sian do ka ya jala mtsa kala ka mtsa gulu tsa ka u si ka ya pa sian mtsa ta pa sian mtsa sing hei ka ke tsi jala sing ka e ka nga u jala u tsi jala sing ka to ama ama ni kwa sing hei tsi ke ta ama ni kwa fu sta na tsi ke ta pa si a ka teng jiwa sing hei tsi ke sing o jiwa ka teng kham tsi ke sing hei ke ka na tsa mu si si ma tong ma kre he tsi ka e tsa jala mi ka na tsa mu si ma tong gulu tsa tsi ka nka sing mi ma ne a tsi ya tsi ka e mi ma ne a o dola tsi ka e
van ang moni ha was in richi da duita o dole ti amoni ha was in richi da duita ti ti ti ka e kana tam si si agaga ti ka ya singa gani gisin he ka tuma a agaga gani gisin a singi ka ka to a amani ha ti te ti ma asin he ti ke he pasi a o ti te ti ma au jala ti gisin ka e a tro ti te ti ma ama kere ha ti gisin ki a tro ti te ti ma au to a ka ti ti gisin tita tima asin rea a futi ta duita a amakre tita tima a khama chigita ke ka khotlo jala ta pasima ko tsuna chigang ko alika chiwisi kan doa he a kala singa ke ne ka tsuma chiwisi kala khama te ka tsuma a ka e titi a chinjia ka

tiang nawi ka singka ke ka msi o singka ke ka jalasi ang o chinji chikang ang o nawi ngang ang o jala chikang kada ngwi ki ma kham ka e ma ngwa ka e he kang to mi wan kana kamsi o walu si si pasang hi ka e kang ang chumang ka wisi ki a jala ang ka wisi ki a to ang ka wisi ki a kham he kala ke ma tung ki chi wisi ki ma tung jala e chige ma tung o khama e chige ma tung to wa daga e a chinji a e he to ki ne ma tu ko chige Akuang hikiki amanin kwa kamachika na tawana katusi amanin kwa aguli tachike tawana katusi amanin kwa achok tachike tawana kae chike kake kake kamkwa uchike kake kwa asin chika ngi kala kake kamkwa asachi kala kake kake jala kwa tamara kanin akuwa sin hikiki kae uchike kake kwa ma kamani utoka tse o kamani utumaka tse kawisi kan doa kang ngante kim sa pasim sa sing chi om sa ku sa chi tua ki as ta kai sa chi au ka a sa chi a tua ka wi ki kang che ka kwang kru che ka ma gang kang ta kru che ka ma gulu ka kwa ka ta pasi a ngai ka ki a chi ki a kama ka u che kang a gulu ka ka pasi a ka wu sing hi ka ki ni ka e ka kwang kwa ka tua chi ki jala wu ka tua chi ki pasi ta pasi ma tua kuna li ka kama ku chi ka ma pasi ma ka kami ki kan si kang wa ali chi kang sing chi gising ma to jala ka ima ma guli ka ka sing chi gising ma to pasi ka ima ka wa ka sing chi gising ma to ang ato mi ka ima kham da ka ga na cham si sa fo si chi ka gini ka e chi ma to oi chi ma to khang chi ma to jala ti ta ti ma a cha sing de ki chi ma pasi ma ma ker kham gani khuna ti ta ti ma cha wa na ka ka tu si ka ki chi ke pasi au jala ai wan kana cham si ki a ga ga gani gi sha gro mi wa hola ti ma cha sing ha chi ke he tsawa tita tima cha fista na kini problema giami tita tima cha sin na kini chikang chotomi sing kandwa ngma kreka nge ke chike kana tsamu si a gulika a kham chike kang jala a fa gulika chike kang jala ta tswa tswa sing a teng ka ngung sing ke kini chike mi tswa tsu ko chike mi tswa jala ko a kona ni si tsaka na mara tswa fista ke ke kole maka ja kan a ngka tama kole maka nga si ka tama kole ma ka ngausi ka khusiya sinchian do no jalaka sinchian do makere kha ki titia sinchian do o khama ka ki titia e he kateni jala of titia kateni tuma wan duma ko na u ko ya kha wa sekela ka ko ya tswa fa stan khama ka kha tswa ni ke ki chike ka khol ko tswa sin ka ki ni chike ka ki tswa kham e chike ka ki khu kham e da ko e ka ki khu kham e da mane wa ta makere kha ka usi ki mana wa ta ka usi ki ajala kham mana wa ta ka usi ki ato khama mi wan ka ka ne ko la ni sika titia ti ma wa sin ya o tete ti ma wa singa futi ka ke futi a egi o futi ma ki kai ta futi ma ki panga e ka wisa ndo ta pasim ta sing sing ni ka ke ta to si ni ni ka chi ke to a a pasim sam sam to guli ta ka e kan to jalam sam sam to kham sing ka e kan to to am sa pasim ta sing ke kim sa thisa chi ga na ki ka chinji sa thisa chana ki ka ngawi sa thisa chana ki ka dolya ki ka to ka na kamu si si ki ka chi u ka to ka na wolo si ki ka chi ta maram sa thisa chigan doki kamcha khama kamcha e khagi kamcha thisa chigan ki mcha huma ka cha thisa ki chigan lo mcha ka khai hsing om cha khai kimcha ma kare kham cha khai de ni chigi ka tum ko o chigi ka jala ko da ko sina ka kham tri kimcha titi ma ga kam kam kam cha sin de ki trik kamcha a ke ne hen to na kham ni te ko mang chuge da kimcha ki tarang len lo cha sa ki ka ka gmi kamcha ki kala kam chuge aw kamcha ki give me your love wa DJ rasta ke khitri kamcha ki ko mang chuge wala ka gmi kam ke ya kamcha ki chimbo kamcha samcha ki tara da aw ngom cha por mang kamcha kala kamcha ko mang ngom a I be vit ke kamcha si ga ma ka ti ke wala a kamcha ki firi ra chi kamcha cha samcha ngom ya tangi e wa kwedam da ki khontali ki ko mang ngara ko samcha ti ti ya em cha tani ko a ko ka agamino kwa kango tsa pasim tsa sin ni ki kana wolo si si tsi ang ho tu kang nam kang ya aga ta marato sin ni ka kang ya gana ta atwa sin ni ka ta ang ho tu aga ki khasi agulu ka ga ki khasi ta ang ga ki tsi kang ni tu tu mo kang ya mudam ta mang kwe chok kami ngona ka tu si tsa sam tsa ki tara ta nom tsa a program ki gani

0: kemtsa wola-ke cici yawola ngifirere-ke SK FM ntolma ngiyangiqambuke ngewa SK FM mxiwi te ngiyadinga ngicemeka-ke ngqam yami ngixarevertin moyon manister yanghegiya uwa masikapulaka onvakala ngixiwa tinapule kanghei a cici giye ngqwa okuya ngiqhalemanqinkangikhe fikomakanticikiya wasasa xakaqeni khuna kanye giyaqhamsentekeleni ngicikikile thokaqhamakhwen kanghe nxacichwacikiye thukowana u yisende kanghe icikiye thukowana kanda nqwi ayaqeni khuna manister angiya okuya ngiqhalemanqinkantake kandurancikikiye nqukhalichake bavel ayaqeni khuna ke kapstati yacikile nqwe besokce tikang asingdige thwa kinka khoeng khamsing un kanngosi ke vikoma kang aka tsongi dige thwa khama khoi ka khoi kang he yitini giya un a khama go ngoi kang ka pule tsigige ngo ku yang khale mangang ta ke kham kham ko sing u tsigang aka tsong yitini giya tu hu chinji a tsigige ngo kunisa wa vikoma kang aka gani khunan Holang aya tsu sebesa ka ntigigi wa tsinga e a isiye wa yinsigigi tsu ke khali agani kuna kwa nki tsai ka ngia wan kenet aka ai forbes aya gage tsigigi ya tali ngia wa tabelo mchwane ke 5 october kang hesing adivi tsigigi ya komisala ngawa la ya aya tsu sebesa ke hofu ai gani kuna kwen kan ke derben aya kunan yi agigi tin kan hesteni gege kham kham ko sin u Kolejang ay susubisan. Ganing agen ngosik ang gya ong ngang susubisa 6 ke November sing atik di gya kam kamo kuyo ung ang ngabag ka ngang kang hin ang kagahuntik di gya chukuk kuwan. Lakaw siwa yi ng sing gya ka kamo kuyo gaw ka hi kaw ya gan ke ngay ka November ng agani kunan yi yeste kir ka yin di gya ng hofu ay yi gan gani kunan kang he sing atini gigi kamsung ang nga wakko kwe tsa sa antik di gya wan. Siya bonga ke tik di gye, mlushi, ndi mande ya ang sak di gye tsuki kama, su tini aya gani kunan. Lang aya tsu khali uwan, khali man nga si gya ngun aya digin, wala ya ang gya uwa tik tuwa ang giga tsu uwan, tik di gye da tuwa ng kama kuya tsu ng gani kunan. Vops, nga wakke mchwane, February 23 tuindak na gani kuna sing di gida tsuki tak kawasaki msi kuna ka ang digi awa derben aya gan. Nor kapu ke gani kuna kwan chik di gya wan kalwina aya gani kunan ki hofu a chik di gida tsuki sa wa kama kwe uwan wale ang gya uwa frikara khan aya gani kunan ki a giga tsu gu divya gani kuna kwan ka tsua giga un ang awag angan. Tide kan sigi ak kamsen tege ngui ya ganki ak gani kunan kan he ya gawa tig de gien hongo nguan ya ki gani kuna kwa n. Kule ya ng ayak gani kuna sdeni gi ak kamsen tege tig de gia wa ng aga cha kan hit de gi gen ng hofu ayak gani ngamku giga sobe sa kama kuyang kule ya ng kan he sigi ak kamsen ngan kule ya ng ayak ngayin o ya chon ngan. Tisa aga maku giga kaw kan ayakan deyan akuna kan sing atene gi gi kali uwa gani kuna kwa gda kwe cha sa ng kang hing khaleman ng se khawit tamni chukun ng ya uwa gani kuna kwa kiyo fu ay gan ng hite ni giya un a kama kwa ngawang kulang a chusu besan kaya sing giye thwa kam kama kwe singa ya ki khaleman ng ka n. Tang ay fasin. President Cyril Ramaphosa kang he atik de gim hu ngani kuna kwa si gya kam kam ko isingan ngole kan tik de gya wan si pobwe aga gani kunan kariba aya kunan ko ang hitin aga ngau tik de gim ko kunisan wa to de gim ko ulian tik kwa ay fir en fiar ta khale man nga sing agya kam sin de ki ulikan aga chong ni tik de gi de chu kawan kan ngau si ka he khawitam ni gi ya kamak ngu aga chong ke bunga yung ang halaman nga si giya kamsita ki yi krisi yung tigda giya tuke kula gani kuna kwa ang sing ate ni giya kam kama kwe wa un ang nga wat angan. Ang kuin aga chon ng ka ang he giya wat kami aga gani kuna ang halaman nga sing a giya kamsita ti ka ang aga chon ng ka ang he khawit tamani yi ging ng he kwen ng ke watu yang kunan sing atin chigi da chuge shi wa kani kuno kai tom yang ya kunan kom chang ngami ya firiri ai fasi de gamcha wala dibi chigi ya wa fa firiri kam da dire gya sam chang ngam ke iska fm
1: kame tse sika fire tsamoko 5 ga minute nge kara go x ka fm ke bori he e swere ma trati tomsen norem minister he go maskaple ke on vakeleng jawo ke terma go dina pule nga ti ge tsan tsusha si qamana muta a tse tsan thi ya khwena south africa siki sasa siki sire kya ba qona kya o kara leini te kwa tati khana o sire singwe na ngwe han kya ba ko he minister a sasa si ombre waji darana ta kayelicha ki ta hon belvel ki ta kapsta de o kam minister he kai kwata kha ang ja wo kun sta to kun ta ta hon ku na sire kya ba ko na ta ma kiri ji ina wo kuri ta khe swere matam pule nga te khe ko mo khre khata bre wa ki ja wo kun ta hon sire kya ba ti kun ta yo kha kiri ti onu ana khau ko hasakra mai te ana jawe nu kai ka ku he ncishe be ka ku qashe e wo ho ipa e ko tsongwe he ncimtsi kho ma kenen aka forbes ta ti te ma ta ho no ham wesan ma te belo mo chwane ma ta 5 october ki nyama go aka o kai ka ku em ipa u kho ma sika derban si di tse ho fu ka ki perena ta no kai si te ku ngo ka he ai kai ku tam nyam ka de ngo kai ku 6 november kai ka ku a ata gara kai ta hofu di tamaki siebe ku kwa november kinge ti kuri siki nyam ka de ayo ka ha kai ku ya kai kai ti atam sika damaku cha sia bonga ta hono malusi dimande ta iswati ni ngusho ka kwa ho ku yakara ho yom ku ase ku ewo ho yimboronga di ti ya kwe a tsundi tere ayo ku kwe a tsundi ta hono kwe a tsun sekia di tam Forbes ta hono mo chwane ta ngja February ngwem ki kuri 23 20 ki khang amo derban si de an o an o ku ngaji ki tau o him kai ka ku kwe landro shofu a Calfinia si ki North Cup si ki kwere ta ta he khama chiri gobe ta go she ku kwe ka she e u ko hwan ta he a je khoma ka khen am ku di tam ga ku henge ti ngwem ki she ku ta ku e wo hi si khoma khama am he am ku khoma ka khen am hi ta no na he ta he e she ku chiri she kwere ta tsam ro hofu ka gi khoma e wi hi ma ya perena hu yo no mboronga se sa ko hama mushupieta ama qasa arata tsam sikana ama swere mata ese khana mut akhaw she ku he ki he tsam tsan khwe ama ama ku te ko no spatra o ka tham ji ata tsu de kha tam landru shi akra ta ta he a chiri ku chitru kai gobe no ata ama jere shi ngun ta he ka ja ku ngu ka ti shi to mai tam borish o khari wem president Cyril Ramaphosa hanne mamie de khamte ma khu ha ma kama ma de kha ta zimbabwe ngu he em a ngu shu ka tsu a kariba sha ta khum ki quarantine khu na o ti fete khona no firen fier ta khange ho ko khona to mon o ti tsu e kwa ti yo nngwe mangwa ti South Africa a ja te a ye ti zimbabwe khu na ta ngu ku di an o ti khu na ti yo a ye ti na ta Ramaphosa ma kha te kha khao jao khona ta hono a ngwe ki ane go tin khon khao tena ta mang kiri he wo tin khwena am no tsui khwe di choro a tsu de o ka eno e ye tin teng u khoma se ka nya me go tin ta jao ite ham ate ya ha firi ir bori e khiri ngwe ke bori te ka ka ke se ng tsa me fefe tsa mno x ka fm kim

0: kicksika FM 107 nxeke nirege mthe samsa gitara ncindo ke camtsaki kumane ncume yokola camtsa de gifire camtsa ke tunda kamane ta game tsa sake criminal my friend re camtsa ke yola camtsa de tsa tsonqo mtsa program ke tsala tsa mchumele ke wisana qonqo camtsa ke mtsa singe ke titi singa e ka wisise ke emtsa qama ka wisana mtsa khango xa wathi ke kampasi ndo sincinge ke nikwe emtsa wona qhama ka wisana noma mtsa mana wa daga qhama mtsa mana wa daga to qhama daga wathi ke kampasi qhinqincora ka wathi ke kampasi wa qhawe inqawa ka uthona ka mtsa wasincede ke mtsa mani qhangathi ke ngato qhama mtsa mana qolo cathi ke daga zela qhama ka mtsa tsa mchumo xele mtsa wolo mchuma e ka wisana qonqo mtsa ke mtsa pasi mtsa qhama tsincinge ke tswa hasta ga tsatsi ke mtsetene tswa a go le tsatsi ga mtsetene tswa a tsenge ke tsike ka nka khoqo tsika ga ga o tsomsa a ntsa ngo le taba tsana da ga wisi ka no wa qonqa mtsetene ke tsike he mtsa ngo tu tsika no wa ka ngo tsang nete ke mtsa ngo tu qoka mtsa wana ga tushi da pasi mtsetene ri ka qanga tsa sa le qonqa ga mtsetene mtsetene ka qanga tsa titi mo no ta ngo a le qwa a re ga ro mando ang ke tsike a wa qala tsamo ntse ke tsamo qwa ka tlo wa tsike tlo ka tsamo ka tsike ke tsiwe tsi ga noa ne qala mtsa qwa tlo mtsa pro qwa tsong a wa mtsa ngai ke ke tsike he ka mtsa ngo tu mtsa ngo tu wa ngwa tsika noa ke a nce tsa ke e a tlo tsinga ke a tswa thusa tsi a tlo ya sengwa tsi tsa tse a ngai ke ke tsi wa ne singe ke tsiwe tsi ga noa ka ka qhuqha mo kwe kula ko e ka tuwa kula ko e ka tsuma go kula ko e ka ka qwa ya khama sa bana a ka ka ba ka ka go ka ka wa tsuma ra a ka ya e ya tsuma ta qwa tsete ke a tsoa a maktsika na a tsoa wona ka tu sha tsoa khama tsika no a tsoa tu sha tsika no na pasi a sintsika na ngwa ka le sa sintsika na ngia ta tsike he a sintsoa ka he tsike a qama qoka a thusa ka da ma a tsonqe a mani kwa wa tsika ya sintsela tsa a ka jala tsala tsi tsika singjela a ngeke ke athusa taka ya singtawa ama ke ga tshwetsa motsa sa ke a gena tse u tsika singwe ke mtsa gam ka tete gam khama ko sing tsike taka mtsa tswa gama tsimbo a ya tsinke ke tsimsinga qai te ngamsa wa jala te te andwa uma wa tsi tsim te te andwa ma mtsi wola te te andwa mtsi tsau te te andwa ma ka wisi ka andwa gam tsike mtsa pa sing tsike nna tsike a kwa ka gam tswa a tsin tsikhi a singo tsikhi a rak sing tsikhi a long sa tsikhi a wona a singwe ya gwa ona tshitsela ke sisikwe ya gwa ngulita o tshike sisikwe ya gwa a thotse ta maka ehe a jiwa kamaka ya jiwa fistan tloka a ta tsho khamtsika no vata tsho ngotsa ndo wa ngite ke ni tshika ye ke tsho tlo tshika ke jela qwa qwa ke ya ke no da khatsika ke ke ka tanke no da khatsinga ke no da khatsinga ke no da kha a khwasanqe mimoni o ngo fistan tshike mimoni o ngo kutsi ke mimoni o ngo ngai tshike mimoni o ngo khama khama tshike kana tsimusisi a singde ke a no da khatsi da ma a tsonqe tsike a tukoka kana tsimusisi o sa tsewa o sa qhana o sa qonda ke ni tsike pasi a o jela e tsike pasi a towa e da ma kana tsimusisi a tsimtsatse ka a mani a da a wana tsike a mani kwa wa da ga tsike a wana o tsise qonqe ke tsike pasi a o e o tsike pasi a qhe da a tsonqe ke a mani a tsike da ga jela a mani a tsike da ga jela wa tsike a ne shitwa tsike a tsonqwa a tswa thusa tsikanwa ta matsi a tswa thusa qoka a pasa singe ke ni mo tswa thusa tsikanwa ta mima mtsima niri mo mo tsike sa tsala a ta khanya sa tsala ta qonqa sa tsala ta a khwasa sa tsala a ta tswa ke ke tsike pasi a o tsike pasi a o jala tsike pasi a o khango tsike pasi a o toa ta ma ke a kwa tswa singe ke wisana hi tswa o toa ke wisana tswa o jala ke wisana amane o ta re kom tsika mane o ta a toa tsike qala ka mtsa sing dike uqala ke mtsa sathe ke pasi mtsa sing tsike e khankweke ka ntsemusi sika qala mtsa khankweke ka ntsemusi sika qonqa mtsa khankweke ka ntsemusi sika khamsa dike mtsa pa tang jiwa sing hiti jiwa qama tsikwa ke tsi khonqwe kwa tsi khonqwa kha tsi khonqwa khosa dike ya khosa he a tsoa sing he ya khosa ya tsoa fista na khosa ya tsoa tutuka a khanqwa sa khosa eta mara a tsoa nke ke tsi jela sina tsi khona nga tsi jela sina tsi tsoa kha ngusa kha ngwa a tsoa a re kom tsika e ya ngwa tsoa tsoa a tswa sing ni tsigising ka e he ka khama a tswa sing ni tsigising ka e ka khama wan kana tsamo si si a tlhaka ya tsike tsinge ya tswa a no da tsigise wa tswa no da khwasa a wa tswa no da tsike e he a ke sa ke ka ngusi a tswa sing ni ke ke ne mi mane a oha ta a fistan tsike mane a oha ta tsike a khama mi mane a oha ta tsike a jala mi wan kana tsamo si si a tswa khana da ke a ta ngusi sing tsika ndo han khama da ngusi tsika na ngule tsara mi qama tsike he a sing wa o he ka tswa jala taka e a ngitsi he a apangatsi latere ke a wa khamsika o latere ke a wa singe ka wa ke ne mo khwa tsi jala singe ma ke
1: Chika e kang angum sa plani, chika e kang awa kausi ke him sa gulit awa kuwa kausi ke him sa akam tu atwika. Tam sa sing chika ang hika sing hika msamani chwa uwa chiki taka jalam, msamani chwa akama chiki taka jalam, msamani chwa asinga chiki taka kama msa. Msa e msa msa ngan msa ngdua tapasi msa sing ka msa e nga ke atala atwisa tawa chita mar ge juma ke ajala kama chika nwa. Tama ka asinga ke angulit tawa chi ta juma ke atu toa kama chika na atwisa tama ng at yang ada ke aku tu sa kau sih anak kau tak kirim saya tengok sing sih kang makarah kau kaki cimoy makarah kau kaki ngosi kau he kata ni kamam sa makarah kau ngosi ke kata ni tuam sa tak kamam sa hin cimam sa kau sih anak kau sa tu kau kau sih anak kang sa kam sing ta atang uah tak kiri cik pasi kau sa makarah kalau kirim sa kau nasa kau kalau kirim sa kau nasa sing ka tama guma kau kaki kamam sa sa kau hari cik kau sa kau kam sing kau sa kau gulit kau sa sa nesi kau kiri cik kang ka khamam cha dama kem cha ki sagla ka mcha twin nge ki chigang ti dama mi mone oha mo jela chige ta ka wona chi mo ngi ka yo ching ngi khong ya kha sa khong na kon la ki ka hi ka jala a ti ta na an ma ali ka wisi ka e hi kan ki chig da an ali ka wisi ka e hi kan a ki se ka ta ta chi kala pa sim cha o se kala pa sim cha kham se pa sim la sing hi kam singa e o wala singa e mcha sagla chi ha wona kha sa war dir rigaro an do a ki wona chigang do kai akapak siga nyunga chige ake wona chimbono tua sing chiga no ka gini kala ka ga jala ta duma ka tani ko nang ta wan kala ke asing he chano kala ke asa chiga jawa chiga ndo nke ajo ya ka pasi asing he ge chiga ajo ko ka atutu kham chiga ndo tutu gu chiga ndo tutu sa ka ku gai kala kam ka ase ko chida mar duma ka ya ka mo chiga na wasing he te gini chiga e kwa ke ke kwa kale ma kai makcui sing hi cikang dekalan nama sing hi cikang makcui nama cikang kikang dekang nama nama cikang makcui kikam cikang dekang nama kam cikang kau sih nawa kalung sa a tak aku ngaya oh gak cik kik kawa a cik gak kik kuku a kona kawa sing ngaya kata lung sa kama kona kawa fistan kama tegi cik he ma ngasing ngaya kau cik ma kuma ya kawa cimboy kui tam kui tegak kui ngaku ada canggang pasi madang hu kam si okang pasi madang hu kulit kasing kiki miman ya wah maman ya rehku ma cik mama ne ujala chikai kau sih anak kang agul kata ngai tapi aku ngai sen chikai ngai nisi chikai kiki kuliti maga jala kama kuliti mama kama kama chikai kuliti mama jala kama chikai aku sih ngai akang u tak ngai ngai nisi u wan jas ada ke Awa ebi ya kwa msa ke hurricane wa msa fiti mga na msa sake timbo ay ya msa unwa msa purongi kalat kwa msa ingwa mika ibi kure vikta ki kalat kwa msa samsa kitara ngindwa ke hurricane.

emwonartensiwe xinxekenekana ke mthesakhe kunzima wamtsakitara encinda mthesakhe ekhaya ke camtheke hola xhamsethe ke ifire camtheke ifire tamonete ke chibu qumancube encame xa ayibe victor qala mthesakhe maxhayati oke ole athi cika mthesakhe mthesakhe pa mqhonqhomo ke mthesakhe xhamola xhamsakhe ke ifire afa ifire mthesakhe samsa bore ku mqhomo xala xa mthesakhe mthesakhe sike wisi kana qonqha mthesakhe ke mthesakhe titi ayo mthesakhe hola singayika wisi ke xala mthesakhe ya qhominqa wa nka e ke mtsane xi tsa o ka wisi ke mtsa khamsinga ke ke mtsa tswa thuse ina ga tsitso singaitse o tswa o dzala tsi damtsa sa ke tsiwisi ne ke khamsa o ka tlhoko qonqa mtsa le ke ke ha mtsa sa ke nkula tsike he ka a khwasa o nkula tsike ka panga tsa o nkula tsike ka dzala nkula tsike ka nga singaida mara manira a ka ya ka wisi kana a sa ke ka wisi qonqa ya da ke n a o tsike ka mpasi a singai tsike ka mpasi a tlhwa tsike ka mpasi a o dzala a sing o da ke maguli tsa tsika e ma khamtsika e ma banga kawisi sika e kanga jala khamami ma kham kawisi sika e ka to khamami ma chawa kawisi sika jala khamami ta chisi ka ndawa ko e along sa khamati asin nei ke ke kana chamisi si o wala wisi si chike kang au jala awa ma ama a banga o chike kang a thotha ya ke ka jala chike a nga khaya fa a plani o a tho a konga ke ka jala khama ka pasi khama ka to khama ta chisi ka ndawa ngote ke msa sing chike a wa chijala sing msa sa chike wa chijala sing msa gulika ka wisi ke wa ka jala sing nka msa kham nei ke mchi ma kang apa si khama om chima kanga jala khama ta kanga ne chemu si si kanga anwa kana chemu si si kanga agulika kana chemu si si kang a kham sing dang hai te ki chike ma ngo to chike ma tung panga u chike ma tung o jala ai pasi ma sing ka e kanga jala mi pasi ma sing ka e kanga pasi mi pasi ma sing ka e kanga to se to mi ngkang kana chemu si si on khale ma ngui ko e ma nguli ta wa chi ma kham chika nang sing ngi ma kham chika nang festan ma kham chika nang gulika ma kham chika na ngka ki ma tung to wa chi ma tung jala chi ma tung kha ma chi ta ka u si si ka chi ta ke aka tri khamu go sa tsika maniria e ya ho khamu ga maniria e ya tsinji a nka u si si ka ya ngawi ka e ka nga ngwatu ka u si si ka a u jala ki kala tsam ka e a u to ka u si ka ndwa ta ngai ke mi mani wa ntsike khama mi mani wa ntsike jala mi mani wa ntsike to mi ta kala ka ya se ka tsi ta mar juma ka e a kham si tsi a wa ngai te ke ne ma ki pro bera tsika make to wa chika make jala chika make kuma chika make to wa chika make kham chika ma turu de sing hai chika ma turu de to wa chika ki ka make kuma chika ki ka ta ka uska na ang ka ki mi mane wa sing hai chika mi mane wa mo jala chika mi mane wa ka kham sin chika mi mane wa ka chika khama mi wan ang wa tu chika kala ka e ang wa tu chika kala ka ya ka o to wa a to jala a to sing hai ka ki mi mane wa ta wa sing hai chika mi mane wa ta o jala chika ta ka uska na ka tsamu sisi o wala usisi ka ka towa msa o ka tsumu msa tam tsamani ya wa tawasi mhai ka ki msa o ka ujala tsiki tsamani wa tawasi mhai ki tsiki ki towa msa tsamani wa tawasi mhai ki tsiki ka msa tamara msa tsoku lagi sing ka msa tsoku na ki guka o msa tsoku na ki sing ko na ki panga ka mtsinga ma ka kona na mtsinga ma msa tsama ka tam tsa guli ka tsiki ngsing hai msa guli ka tsiki ngka panga chaguli tsiki ngojala wan kana tsamu sisi kana wala usisi chike ha jala kawisi kana akama mtsa kawisi kana tsuma mtsa kawisi kana to kama mtsa mtsa jala chike hikanga mtsa ngo to mtsa jala chike hikanga kama mtsa mtsa jala chike ngai ke chike ma erasta ka kai u chike kala ke ma tong jala e wan masinda ka itwa jala mi masinda ka itwa tsuma mi mani wa otowa ka imani wa otowa ka imani wa nti jala mi ka sing chika ndeka akwa thusa ki tswa tamara sama a e o wala a e a wa sing hiti ki chigi sing a nguli thula la mara a thangkula furitrao ki a tawa a thangkula nga ya kamang nga a thangkula ka ki ma tungu jala si a thangkula nga ya faani si ka ki ki mwane oa ta a kama chika mwane oa ta a towa chika man ka wisi si kalam cha sung teki chigi sing ki kimsa a nguli tawa ki tawa kalam cha sung teki chigi kimsa a nguli tawa ta mara ka e himsa tuto a kamsi cha msa tuto a gha chika msa guma wa sung teki chika hola ki ka ki tsam tsa tsikang kho ki kwe ngam tsa tam tsa thung tsui o jela tsikang tsang tsui guli ka tsika ki kang ka ki o jela tam tsa tu tu sing tsi wi si kang tsa tu tu fistan ka wi si kang do tsa tu tu kham si ka wi si kang tsa tu tu guli tsa ka wi si ki a jela nge ki ki kuna u tsa wa sing tsi thin thin kuna u tsa wa sa tsi tsi thin kuna u tsa wa kham si tsi thin wan qala ka ya se ko tsi ta duma wa sing ne te ki ne ka tsi kwa ki kai ka jela si kwa ki kai ta pa si tsa ko sing tsi kang pa si tsa ko tsi tsi kang pa si tsa guli tsa tsi kang o jela
pasi msa western kawisi kandoa ngaika game tima kala msa o tima kala msa ngakang daka ya kwa western sikai amani oha tawara kumotwa amani oha tawasin ngaika wisi sikai amani oha taka ya watuwa taasin kawisi kandoa hang chinji oha sin kawisi kandoa kama kakne si kawisi kandoa zela kakne kala akwa tuisa chi tama duma chitwa ngui chigli akaya gini chigli akyo zela tekwa wari kawisi sikai msa sin kayeka ang ang ang sa kawari ka usis game sa sing kika ng kam sa team sa kawari ka usis game sa sing kika watige hinga wam sa o kawatige tiya kamo kam sa tasu tige msa pasim sa o hana watige pasim sa o kaya watige pasim sa o da wa msa sing kake gitim higi sing kaya msa tuisa ka wa tage msa kwa fogo si ting eh kake tige kam sa msa fogo si ting eh kake tige kam sa msa sing tige kana tamo si msa adanda wa kuling wam sa kwa at probier ka go tshuka mtsa tswa probier ka go gole ka di dole dam tsaka na tsimse mtsa tsinga ke mtsa tswa thwisa yena ga tsika tsiga mtsa yena ga tsika mtsa a tlhama le ka ndwa ka tlhama mtsa ke tsankoi tsike he a ngoli dawa he a nnoka ka wa tsike ka tene wa tsike ke tlhang kho ka e a ngoli dawa tsike ka na tsamo sa ncenye ne se ngoli dawa tsike na tsamo sa ncenye tsika tsike ke ke ka go nqame ke ka go tama me ma kule te mama wana ka to tsike kule mama wana tsi jala ke se kule mama wana ke ikama wan kana wala usisi akula fur trawa ya kamang ngawtse ka ke athusa tsigising ke ga panga tsatse athusa tsigising ka ke aw kama tsatse ta sing tsikandwa ngeke ke a quli tsa tsamse ga tsaira tsamse ke qala ke ya sing tsike ta tsuna qala ke ya sing ga sa tsike ta anisi da pasa ngeke ke tsamse ga qai ma mtsima ka ha kama mi tsamse qai ma mtsima ma tsamse qai ma mtsima ma panga a qala chong tuti chongwe de ke khosa mi qala chong tuti chongwe de komiti da marduma ke an e han no van e a panga chike mjuma kolite ma ona ka e ka jala khama mjuma atisa ke chike a ke seka mjuma an hoto wa khale mando a pa sa an heke ke ka e he a chong ti chongwe ya khosa chong a ya qwa ke chike duma ke han an a pa sa an heke a qwa a chicha a ngu gawa a ngu kanga wan ka an ke titi he a qwa ya longsa titi no yeng ao tage a kan khu a ngai de ke ka ma ngo ga kan ma ta ngo mi tri tsi si si mo tso ke ku na na ngo o ma ngo mi tri ne ta ma ma ngo mi tri tsi si si kan ka ke ne ma tu sa tsi o ka ngo de ke ne ma ngo ka ngo tola tsi ka kan ngo de ke ma a ka wa ka u si na mo jela ka u si ka no da pa sim tsa sing tsi ka e hu o ka mo tsam tsa tsim tsa sing tsi ka e hu ka mo o to tsam tsa tsi tsa sing tsi ke hu jela tsam tsa tsi wan ka u si ka no ngo ka ke ka sa tsi he ka dia a o fa sing tsi ka dia a tsoteni sinini ka tsanga e ke ke di ka ndo tsoteni sinini ka ka o diang ka tsike tsia tsoteni sinini ka ka o khaya khamo ka tsike ke di a pa sia sentsi tsi ka ndo ne ke ke ke a kona hanga a goli tsa tsike he ka nga tsuma fa goli tsa tsike e di mo nwi ka ha a dui ha we nwa tsa di mo nwi a dui ya kwa sa nwa tsa tsike a dui tani a kwa sa nwa ka mo dui a tani dui a kwa sa nwa a ye ga ka sa dui tani a kwa sa nwa a nga lisi the tuesday of anong taki msa sintigang hu ujala msa sintigang hu tuwa msa sintigang hu kama msa sintigang hu tuma taka tuwa chike hikang kalakang asing ka guma doha ka ka ujala a tapasang hika ki kalaki asing ka ajiwa kama hu ajiwa chinji hinsing ka ki atwisa chigi sing ki kamakari atwisa chigi sing ki ka ujala ta msa kuna sing ka usiana hika ki chigi he msa kham hika ki chigi msa glan hika ki chigi msa gulita guma kang aku na singkar duma ka atsu anga de ka usina kama ka usina tua nam sa sigim sa titi maga gum kam wit sa de fine wa tsi gum sa a kam sa gitara ya kam sa ke say my name om sa fiteng na nam sa ke kumun ge wala ka gum kam wa kam sa de fire a kam sa ke akhin fire ta kamuni te kim sa kuma ke timbo hin nom ka ab fiteng ba nam sa sigim ka ya wa yi toner de ge nam sa sigim sa yakh program ka kam sa ge 13 August 2016 nam sa sigim timbo a tsi gum sa nam sa ka gum sa kuma gum sa tsi gas a tsa gitara ngwe ya ke tsam tsaram tsa tsigla sam tsa borgo ngwe wala kam tsa ke fefiri ate awa ke seje ke kala tsam tsuma e ke goma ke tsa wala tena tsi gam tsa ate awa tuiri tsa sa daga busa nam tsa tena sam tsa program ya kam tsa ke tsa kala manga awa education ya kom tsa ke state your man ke goma aya program tsa ngam tsa tsale ga tsa goma ga na wala usi ke tsa a tsoa ya tsa ngwa tsa ga usi ke ya kam tsa ke tsima kang pasi om tsa ga pasi ga jalam tsa tam tsa tsam a kon tsam tsere kem tsase ndike ke kala tsam ma kwa ke tsam tsam tsam a pa sim tsapa na pala ke to wi tsise i mo tsoa ke tsigre a wala kam tsa ke skola tsa ke ndike ke usiana o kam tsam tsa tsai tsige ke tsama tsa do wi tsise a kam swe ne ke ke a tsala ga ga go tsia a kam a kam ga jala kam ga tsa sa tsa ke tere ngundo ga ke tsam tsa da a sam ku no tsa prong ke kala tsam ma e wala kam tsa ke ku ma ngi ke mami ab
Victor ke exkeve onartensiva ngene ga.

ke mtsha wole chicciya wole nge 5 yirge iska fm tole magiya qambugo nge wa iska fm qalbite nge tan qamiga nge qamiya min reverten moyo vikoma akako ye qanki giya wa tropa ay wan ngaba ke jango ay akako no se sive no pincha an kakula kang he a chicci gi ngonge oku yang qalema ngaki article yan sieva fir aya kani kuna kansi nge tkwa un a tabi nga prosesi angi ya veta aya chongu magudu gie cho o jala un statu ayi gani kuna khawita mne gie kamsi un ula ya un ayi gani kuna kima ni gie da cho un anga wakitu wa gita ngan mapincha nga kula halima nga angi gie dan un pitura ki hofu ayi gani nga kansi nge kamsi nge ki ula aya tolfu singa gie da cho wana nga wakia wat a ki katru gie ka panga ki mali nga nguwishan kansing gige khale ya ya gya ngaya en aka ka oyan sing agya khamsin da ge twin da ge a khiste si diwi da gya ng hofu ay gani kunan kang he gya wan la ya ng ya chu su bi sa khama khuyan kan ngo shi kan sten gya khamsin o chi de gem ngi kama spc ki chi de gen ye en si ay ayi ni si hana ka khawita mani te de gya kham kham go sun un la ya ng kang he ya chi de gya ng ni sin ek gani kuna sin gya un ang ngal sube san fak bo ne yi ng gya wa ku sa tu ek gani kuna ng khale man ng ga sin a gya kham kham go un ang ngal veta ki parlament ya ng kang he sin de ne gya un ang ngal fiko ma gi tan ng mo ku gi kham sun wa chi kha gi ng de gi ng gani kuna ga gi kang ga chong o ying de gi kama gani kuna ka gi kang ka gani kuna feta ya chang sing ateni gi kham kham ko sing ka ngo shi ga gi thwa khali kham ko u fi ko ma ka he gi kong la thom ko sit africa ya chang gani kuna ka sing gi ang ba sin satu ai o ko ya na ka o yan chi gi ya o parliamentary ang ai gani kuna me tu paks kang he ya khwi tamani chik de gyang hong ke khali wa chik ang ke gani kuna kwa ang mugu gi gang ya te ke chik ang chik de gya wa ka na khau ya gani kuna ten rut ai gani kuna gyang ya te ke khamsung ke ve ke kwa chong ya gang ke kang he ga chik de gyang hong ke chan gani kuna kwa hing de gya wa ten rut ang ya dam george ya kunan ach in nin tak koma ses in nin tak presende ya tig gi dam ngue ganga ve ge chong ya kan ki kan sing ya kham se te ki 5 in nin tak koma 3 presende kang ya tig gi ki sa wan dam ya ng ya kunan 27 tak mili meter ang ka ga kan tig gi ngue cha kang he tig gi ko kang dam ya ng ya kunan ka hi gi ya kham sen bun aga flak kang hi agya khamsen da ke hermon dam ya gani kunan ki tik de ke gani kunan tik de ya wa yun dal ya gani kunan si gya sen ta ke ya tik de ge te nga 100% kang histen ge ki khamsen wa kang aga chon 105% ya tik de ge da thoi kang khama khu ya kang hi ga kang tik de ge ngu ge cha gya wa ach in 60 mm ya chon sai sian district ayi municipality ti agia ku yan khale mang nga da gya khamsin da ki chigan chig gi da thon ngalu khama khu ka sing gya sing wan gani khuno kwa n kan ngaw shi ga sing atini gya ti sa wan ku ai wuzala ka hu i ka gi ga chu wuzala khama khu o gi ga chu isa khama khu wa ku ki gani khuno kwa n chang hm ai fasin ndivi ka he kalak kam chi gi ng hok kun sa ga sig ya kham su wa chi khwang ai firen fiar tak dens tak ya kam kang he wa tho chi gi ng hok ulia gani khuno kwang he chi gi ya wan kripa ya kunan ke ji babu in a kunai gi chu gi kawan bunga in gi thotum kham ga kripa ka gani khuna ki ye ng he chi gi chu gi khwan chi gang ga chong ng wa kin a ka kok tak kang yi a gi da ya ku gi kam tak kan chi gi ya wan yan hanga ya kani kunan ta gya ndi u chi khoi ng hechik de gi chu gi kawa khom yang ya kunan ngau shi sing ya kham se de gi 119 ai chi khwan kang he chi de gi chu kama kul ma ka he gi kwa gani kuno ko ang ya wan lang islan ya gani kuno ko ang he gi ng gi khwan
kama kwe un ang ngawe kang ngi kwe ngga sing ati ni giya kamsin te ki ti kang ngga chon ng kang he ngol ng ati mina kong kwe tam ni chik de giya chon ng he yin ki giya sing u ko shan ka gani kune wisik de giya kaya kwe giya un ang kama kwe ngawa kang ki fikoma kang ngga gani kunan uam chan ngom yi ng hiya fai firi ngay fasi takim cha wala diwi chik de giya wan se ziri kam cha dira giya sam chan ngom yi ng hiya kwe dam wiki SKFM.

0: kemta wala ke tigdi ya walin ke faifirga SK FM ta siyo malita ngam di kan wale un tam ta wala ya am ta ke tigdi am ta program yang hegia wa bargu wa ke wale un tan ko ke magia am bumi gya wa SK FM ewi tam ta gya sa ke tig ko cha sang gya ke ko program yang siga man ngomi ga wa mi revertin moyo ke tigdi ke tom sen nore
1: tsametse sika feife tsama go siebe ga menete nge kara go xka fm ke nne tsamge ya go te bori go sho bori je nyama go tekesha u isika xka fm tekete na yo ka hambambano tsamta te bori go sho bori je a tsamta tekete a eta no bori go sho bori je shwere masahing rebetin moyo ne di Thompson noretam
0: kim jagia sa chigim ja program yang higia uwa brugu uwa ki kalakam ki ungan chig chig chig gi ngo utwan dri tunda aka kaun la panga ko kalakam chig gi din um posber ayi ho fu chang kan sing a chig gi kham sing uwa ola yang a chig gi ngo panga gi please ang ayi ko ma ko chan chig gi dong ngo rakhar par ayi kini kunan ki Johannesburg kamsin agan ngoshi kang he atig gi ya kalik khama go wa ke nor ka bang agan ko na ge veki ya tayang ke ka sing gi ya kamsin wan sasa ai mali gi ga chun yan kang he kalman ngi ya sing gi atig gi de 3 khama ku ya gani ko na kwa ta program ang ho fasin ten rute ang ay district municipality ti agia ti sa uato ay kove kroke kui ng hitig de gia wan sorberg pas ay gani kong de gia tuma o chorang ke feskapu ay akunan kahin kalman ng pesok na kang ngaw at de gia yakuni sa gani kong ka o kato ng de gia chuo sila o gani kong kwa tigam cha wala divi tig de gia wa sezirik kam cha dira gia sa ngami ng hiyan kweda muwik eska FM
1: bori ji bori gushu kam gite keke shahing jing ta kwa ko ko te ku gwe drien tunda ha kuri emboronga khwe an ezika box berhas de landro sho fo ki pere yo tai kai sham ma to ka ti kam de polisha em tsungo ti ta reher park ki Johannesburg sho okam ta on te shigo ko mo go ha siwa de shen de nge ho ko khuna sa sa sire kya ba thona nur kap siki ngiye TV kisiki kya bana TV khana o sireji am ta hono bori e shi khiri eti khana te kike go teni route si o district municipality te he utu kha khana nga te ka an an dundu dao si Schwartberg pas te kite tsuj o churing veskapus o ka ena am dama a darana go jao ka vetam ta hono kama si go 6 ire am no khedam bori te kike go
0: kim chawala ki chik de ya walin ki tin manita ngam de kong fa fir ge walin ki sky fm tam cha tin gir klam cha program yang he gya wan bergu wa ki walin drin tundang aga kung la panga ko kang he kalak kum ya chik de gigin kung ho fun ai gan ki posper ai kan ku nan ka ye gya oplisan ai vi ko ma ko cha ya chik de gigin kung ma gan ku nan chik de gya wan rehers park ai kan ku na ki Johannesburg kama kawin sing agia kamsang tagi chik de gya ofi kama yi un higia khawtin ay gani kunak yin ki giga gulik kama kwa itaan chuchi ay yi gani kunan freydak kam ki gu ka un hi sing de gya chuki tak kawasa ki gani kunakwa un nga wa ki dami cha gya hun chik de gya chuki kawa ting na kang aga gani kunan bunga de gya dan un kakwe aga ngaw kwa yi kamsang wa chuchi aga ngay kan de gya tuan ngalo ka bit ya un aya kunan kahi agia tisa uwa gani kuna wansi mugu gihin kamsung nga agi gihin chung hawa yin kalima ngan yon

tsame tse sika tutu ya seis ire tlamoga ex ka fm ke no kwedam bori he e swere matra ti thompson nore ta yuma tin khwena nik ai minister na te hinye ami jao a ki ta khunu speaker na te hin kha tsu parliament de o ka no si viwe ma pisang nakula e na te khanang arati ke hem porunga ji ansi eu hiji go veta si article 147 tas mie ti khana ajeri ku kai ko veta ha aja ena mo ku ta ku eritam na na ti statu ma we or ku ta ku tlou tlou de be che mo kham porunga ansi ki ti a kai kai tam ma pisan ma kula na tsu de hofu ki pretoria ki ewi hi 12 ko de porunga a tsuri di ta khono shiringjai ka di no kimporonga ji asa amki tamano angwesa na ti khemporonga hambe otam khaya ekayma tenan a krati a hofu kite kui tham ji khan ki khai no khana ste kike tam no ngakwana si ka ta he tshwen ko hui ti 20 August si khabana tlai kai gwe mapisa na kula ekayma tena a tsam si ka khai ti dango a a tlai ka kusi ki tu ka hen ho ji a ana ste kike ko abasi sham ofu a garana ti kha no doroma iti SRBC he ta khunu ENC he ta a tlai shi ku te he tlai ka ku iti kona kha ana te ko TFE ki no radio ki ta tu ta wo gwem jao kona a ma ku ku satu tsaka menga ti a nyama ku jao ka gu no ngwe ta chin jai ti khu a jao ki ka ka iti khu he tse si ka parliament ya dik ayu ka sikara khoye aja aveta mo ku ta ku taung ka qara ku ya hin khuna jao a ku ri evetam mo manda khuna veta a ngomoti no shiyo khati parliament des o kanu aveta manda sa taung ka qara hi khu a go nu shu ka ya jao wo ku jao no na ta iretam no veta he sit africa kun o jao khuna ka te ka te ngo di khamu na jao ka ya wo tam kusato si ki parliament de jawo oka khwena ak eterma ko khwe a kusato tema ko Matthew Parks nama nga ti khana kya ti be ve ta ha ta mo ka qara hin khwena jawo kuri e ta kwana si ka ni khwena tsu shu ka qano tsu shu ka kuno si ti khwe a khwe a ya nyam sa ne ki he mo ki hisa ne putam ten rute ang khwena o ana sha wo o tunga ji bara a nge tv ke ji tsau sha tu tin ti ya dam ji an tsau sha tsue ho ti tin ru te dam ma jo ji ki koma a han nien ta koma ni ha 6% de sai ji tsue ti nga ka fe fe nien ta koma 3% de nge tv ke ji han ang de ti no no ki bara tu wo ti de ko a 27 ta millimeter sai ji no sha harlem dam ji ki ta ma union dale ki aja 100% de nge ho tswe ti 105% de saisi no bara agi tuo ti de ko 68 mm saisi ten rute si o district municipality ti aw ko na khwena a ka ti a ka ane go ti ko na a sha pipe ji che ko ji ena mo go ta ko jawo cha ka ka o sha ena tlo jawo ka ta ko nta ha ena sha a wo kuri kara jawo ka vetam borishu o khri o he ngam e ma na ka te firin fier ta ko kuna dens ta e se ka o ti tu a khvishan tu kariba sa ta khom ki zimbabwe shu o kam khwena kariba se ki ane go te ko na o kurina a ki o ti ta khono tsau tsai khona ngo manda khona ki ta ma hanu o ti ha nu na a ye hota yam hunga kapareta kom ki ana o dugutu ko nga ka hem tu he 193 ko khuna ona na ko ku ti nu tu si long island si ki ji khabisha na ti an kun o ti na tu na o tsa kam ji am sa na ti nu a tu shu o shu ka ngo ti na jao ta ka ya ha ti u kho ma nyam sa na tam zimbabwe ngwe an ka ti kiri a te sa na ti na ko na si ka khana aj amu siki we orko jao kai te tin khoji yo ka khana jao kar khaw go ta ku khina a khaw go dam atya ha seis iri bori he khri ngwe
kuburi te uzika kwamana kwamongo tamme siebe ire tamnu ekska FM kim.

Sei se tlam ta go nye ga ga minute henge gwa o norden 7 go nye ge xka fm siki tete kwena yo ska ga mbambara ga go di anantao program ncete o he ha bore go di xka fm siki a ka go ikwese go nyam sena gwa twa sa se gere ya go gsoe e gere ka go tsamhe a si a 7 iri tlam ta kwa ga Na go nwo si ebe iri siki yo programe tu ye tu an ko Do o nko Twa na we e Ak iri ka si kheri ya go kha nga he Na go nwo ak iri siki yo programe tu ye Khason de tu ye e tu an ko Tot si an ye khe iri ak amati kwa e kheri ya go Na e kamet si ya go sa kata ti Do programe ji kwa go e ji an si de an ka kwa te nung Tai ko khotsi program siki de ko mako kana ska radio 107 o wenye ke ke te khotsi ta ke ke te no ke ke ga te ta ko kom kom ta ti o khotsi a mana ti ya khotsi xka fm tsa a ka tsa ana ta be khotsi ano tsa ana ko ba ni khotsi ni sena te ta no ke kwanji ti ku u go ni sena te go ke te o ta tina tin irikam sika o ngikimi ka te kwa kha SABC event ye 14 August 6 ka hisena kuno tin iri ana te ota tin kwenzinta e Yosef Tim mukano mukua tromenda makunde odao siwara runguro kamati matumbo dikua maria kakuti kuyanda katimu Ngombe Kazumba

Ke FM kawa ne re kama mani te cha ke majwe kama ku bunga ke iwize se ke kumisa nga wale kia koko mangu ate jike meta kan kun ate jike kui ngu ate jike ngule juwa ngunga amten chong nga ba ka ke di diartin de ke ahosis tuwedesen ses en tuin da khata asa wize se ka ke radhu kui alikwa purkham nga hum tu tu kui unga ba wala ngu sa wize se ka ke radhu ke majwe kama ku bunga ke mtoto kwe au ngo wala ngo ngo sa kuzi se ka ke radhu a kuzi ndage wala ngo wako nga ndage kawa khasun maula ateo ke tinir tinir ma kwa ngo bakarai meke safety ateo ke dangin hakuwa de ka wa community eke drug maula wa chike mtel chong ngo wala ngo sa kuzi se ka ke radhu kwe alikwa program mtoto kwe ngo wala ngo sa kuzi se ka kwa kaya ke ma chwe kamo ke bunga ke kawa suman chwa ngay ka ke donor dakhan hima ke ngo le juwa mtel chong ngo wala ngo sa kuzi se ka kwa ke wala ngwa hangu isa ki kawaya tuwa kai si agu kai puwa radu ki numuru ya honi ten seba pen neha FM tutu kwa ngwa ngwa hangu isa kawisi ki angu kwa ka ki macho e kamo ka bunga ki ka kumisela si umten chong ngwa ta sa kawisi si ka ki radu ki wala ngwa kwa ngwa ki macho e kamo kawisi usi ngwa ki ya sika bunga ki kula ngwa wa jetman style o manual ateo ki hangu si awa 12 iri

ka me kum sen ngawla ngawa da asage ma sinde ke ngwe akom da ke kawa a khose ngwe pangom go chunga ba wola ngi cham ko si da ke ko ma sin su manu chuang ngi wola ngi da ke ai mule kha kha thama go da khalwa ngi pangom de ni nang ngam ngi da ke ka nyui a mule kha kum sela khuyu ka wa em ko chuwa a ngi fa si da ka ne wulu si ka go jela thama go kom ko chuwa wola ngi cham ngi da ke ma si da ke ko wan ngi ka an da nga da kana wuzi sim ko si dagi mkhai si wo langa chichang ko jila khamo ka tena sing dagi a khase ne kanu si yi ku ng khamo ko se wo chi ke mtan chong wo langa wa hang ko sa ko si ge ang kong ka ke ra du ge ko ba tu ka si pang na ko si dagi wo langa chichang tena ko ng thamo ale ko apur kham ke mtan tu ko ng wo langa wa hang ko sa ko si ge mtan chong ba ke ma ng ma so tan du tong ba wo langa.